Shinwana swiku yendla upfuka utsama. Vutomi bya hina baba. Ulava ku swibyela mani? Singoto kantinga yombilo ntse. Shinwana swiku tisela no mavabyi ya trombose. Hiku anakanya leswa ku kasi ah. Swila ku bala ku yini swo swa swi endla ka nsati wa mina? Naye wansati baba ange phana swikumi lana swi ya ka kona ni leswi a navelaka ku tlhamuxela swona hi maendlelo lawa hikuva siku ni siku a endlisa sauce Maria Santisica padre mpela no hlambanya inge no hleka mpela inaka amaka hileyi nuna wa kona a hisekile baba hi ku navela ku kula lweyi a navelaka ku kula swi bala leswaku a lava muti a ti tekela nsati ximuntanini xa vona va sungula ku venene va hanya hi bya vukati loko lixa nuna wa kona a ya ntirhweni na yena vusati wa kona a humela kolomu bazara ku xaviseni loko va ya va ya tlhela ti tata ku mambho la kaya lweyi a huma hi ku hlambeni hi lweyi wa xisati a ta nghena lomu ndlwini a nga bali nchumu na yena nuna wa kona baba a vuya hi ku ntirhweni a nyikiwa mati ya ku hlamba a phameliwa xikhafu a dya a nghena lomu ndlwini na yenavo a nga bali nchumu swi la ku bala ku yini swoswo ka vanhu lava va ngo yo chadana va lovolana va tshembisana lirhandzu lebyi bya ku ndlandlamela byi sekelekisa ni misisi hi lisati wa kona a vuya hi bazara baba o ta ta hlamba ku ntse kolomu kwarto a nga bali fokolo nuna wa kona na yenavo a vuya hi ntirhweni babayi swo ta ni ku endle nge hi loko a yo mafundza na ka sinada na yenavo a nyikiwa xikhafu a dya tihlambela a nghena ku hofisini ya vona aha nge no hleka mpela na yenavo a nga bali nchumu va yetlela lizaliyaxa a ku na lweyi a balaka ni xitsongo xivutiso hi lexi swi la ku bala ku yini swoswo swa ku lweyi a nga bali nchumu na a vuya hi le bazara ku xaviseni ni yelwi a nga bali nchumu kambe a vuya hi entirhweni la siku lin'wana ni lin'wanyana a kongomaka kona ya tinomboro ta hina i 082-310-5751 ni ta tlha ni phinda nomboro leyi 082-310-5751 yin'wana nomboro i 84-32-12-287 hi la na hina hi ngo ntse hi kona bava a hi swi tivi leswaku swi kongoma ku yini kambe ha ringeta ku vula hallo hallo ya hi ringetaka ku vula hallo hallo hallo ka vayingiseri kambe e-e Alin.
mcunga lele baba inge iloko lo lovona yemina mphela kamba iringetene ile inwana a lei Maria Santissima padre ita vila vula ikunene e fela ku va hela ku tiva swako ah swi la ku bala ku yini nuna ni nsati papai i vakolomu a xi lavuni xa vona lomu a va bali nchumu nada i vontse ah e wena mas é verdade a kuna lwe a tikaxaka hi ku bala xa ku karhi lozeli ya xa lweyi a teka ndlela ya ku ya bazara lweyi na yenavo a teka ndlela yakwe ya ku ya masin'wini ha tlhela ku nga le khale bava ya ha ya cuvuka a va teki ni ku va hina leswaku ah ku na yini ni tinqunga mpela

0: vaisa lava va tekniku va hina lava va tshuka va hi phuzela mati wa tiva lixile. Hallo.
1: Awuxeni. Papa Ize Ariel Makwakwa.
0: Sasekare ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona?
1: A rito leli la ko saseka li lumba Elias Andre Zandamele kolani Marakweni.
0: A swivali wa me.
1: Nga hlayi ngopfu swivali.
0: Inaka ka mavonelo ya wena swi li yini swoleswo?
1: A mavonelo ya mina, loko papa ilixile a famba a ya ntirhweni a ya tirha a tlhela a vuya kaya, mamana na yena Lixa a famba bazara ku xaviseni a tlhela a vuya, vadama va vuya lani gabineti ka wona vusiku leri. Lweyi a ndzi luka lavisa hala a va hlayelani nchumu vanhu lava va bizi lava. Loko va nga hlayelani nchumu vanhu lava bizi lava, ni nga dumba hi kan'we swa kumbe yi nga va minkazalo ya mintirhweni lomu a va tirha kona, va tirhaka kona, leswi va khomakhomaka swona swa ku pesa. Swi tlhela futhi loko i nga li leswo, swi nga endla mun'we ka vonela a ni makhwatambelelo hala handle. Lweyi a ya ka ya dlaseni ya hanga vuyana a karhalile lani mbedwini a nga swi gwenti swa ku a nga endlela loko a tlhasela no tlhasa ri fokonya vurhongo ku ve a xiveze mun'wani a yo karhala hi diverdade hi ku tirha leswo swa endleka a hi leswo swivala.
0: Karimambo Sivali, vonelo bya wena byi ni lisima emichinini ya Radio Mozambique. Hi ta twa ku vulavula ka van'wana vayingiseri va hina lixile.
1: Karimambo xilatani wa mina.
0: Karimambo asone. 2 hours hi tlhandlekela 11 minutes a hi yimi. Mavonelo hi ma twile kambe heyi.
2: Siku na siku papayi.
0: A ni swi twisisi hoyohoyo.
1: A wu swini.
0: Sasekani ka rito hi mani kusukela kwihi ka kona?
1: I Carlos Mondlani ka xitekwana.
0: U kona ka dzovo?
1: A ni kona bava makwakwa.
0: Mavonelo ya n'we mali yini hi nkarhi lowu?
1: A mhaka leyi na yi twa. Yi ba nhlokweni.
0: Hawena.
1: Ya mhaka leyo i hlamula leswaku ngopfungopfu swa endleka wena wa ntirhweni wa vuya u karhalile eka kunene mazi lweyi wa ku ya ku xaviseni lweyi hi yena sungulaka nkingha la tikini
0: ha wena
1: ku ri ka ta huma mukama wa ni Timothy a ni chance hinkwayo ku a xijumba va mbonya njhe nkama lowu a dina
2: lowuvana
1: muvhumento se ku huma yelwa ku ba vuya na ku paka xin'we kumbe swo xin'we se a yi susa kwalano va a xin'we phela teki munhu a ku paka na tlhela ku pakisisisa se ka swona phela ku komba swa ku a timetora laka vuyo ku yana qoka ovhororo la mutitwile
0: a ka ni titwi la ka vava lani ka vava kumbe a nga bali nchumu
1: wa swi twa ke se wonaona a davhezi u kalangana votati kita fambisa swoswo baba
0: siku ni siku
1: loko se yo za hi ya n'wela a swidluwani za xi ya n'wela ku loko xi ya khome se ndhawu ka ndzova ya ha tuvi i tomasa swoswo wa swivona se majisekele laha se swi nga ta humelela ka ku khomesa matihlwengo wo gatingana a xivezo to onhera zawu yi humelela kwala qekini
3: hikuva ka anhloko ya homu nga ta yi peta ndzeni ka saka i ta pondla ni timhondzo ta yona wa swi vona se hi leswo mina ni swi veka ni gamala
0: kari mambo hi matwile mavonelo ya n'wina hi ta twa ku vulavula ka van'wana vayingiseri
3: impela
0: 2:13, Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo. E bula e leite, tiva vaga, avutungo ni dzaina. Oyo, oyo.
4: Oje, ele vai magoar.
0: Sassacane carreito, encarlo de Iaca Cuxene, e na mano que suga na cuica agora. Babas Clango, mavone leão e na maliine.
4: Ya, baba guagueta. Mavela ya mina laha swi nga mahala kaya lava tirhiwa na entendimento
0: ku nga na entendimento
4: hi swona mi vona ku kasini mi vona ku kasini ri wanuna swi lava nga va ni mbuya lomu tlhelweni wa sala sumpula ta wuli xona a ku famba ka yeli ya mbuya wena o leyo mamana ni mbuya tlhelweni swi vona baba kona nyimakolani mavela ya mina
0: Karimamba sade.
4: Ke si ntlomo.
0: Ni tlangelile. 2:14, la dzi yaka ku xene ila ikotla na ka kona a xindziva nene. Hi bula hi ta vutomi bya hina baba. Baba. A vuya hi ntirhweni. A ta fika hlamba a dja. A ya xilawini baba. A miyela ku ntse angaba ni nchumu. Mupangarati wa kona avuya e bazara ku xaviseni ati hlambela ati jela na yenavo aya ngena kola mbedweni kungana bava amiyela ku ntse akuli rongondo avurongo ah swibala ku yini soso ka vanhu lava va xanisekeke hi ku lavana va hiseka hi ku hakela timali ta malovolo ni michado kambe hanyele ile la kufana ni lolele hi bele lincunga hi yanguli hoyo hoyo hi kukumile hoyo hoyo hallo ya a hi nga ta yima hina tshemba la hina bava i ku ndhuna hi jambu hoyo hoyo
5: awuse
0: Lishile hoyo hoyo. Mimani vito ka michini ya radio Msambiki.
5: A vito ndzi tatana Louis Khosa, Mashishi Nyambani.
0: Ina ka munhu muzana Khosa hoyo hoyo.
5: Eh, mina lo.
0: Mavonele ya n'wina mali yini kusukela a Mashishi a Nyambani?
5: Hawo ya la baba.
0: Unjela maka.
5: Ya, koloko.
0: Nakutwa.
5: Tangangulo ukhwatsi loko unga tiyange.
0: Hawa
5: kubuva ubuva.
0: Awupfanga.
5: Ya, ko. Anona ikumeka ni ni orgulho asati na hen orgulho anga kona ange la ko henya mungana o hamu ku kombela ka chimuka mungana
0: he wena
5: ave no mungana ange la kaya azikonde azikoteke ku hunga uyo tota mangula
0: hambi uno mungana
5: hambi loko uno mungana pure ka ka rambuka hina gava vanuna i karati lexana
0: la karata rambula wanuna
5: ya leswi tivaku a jezi na hi ni tshamela ku mahaleso a nga ni display maxi a nuna na ta swi kona a wanuna i fana ni xiharhi nda pfumayisaka ni miyeni hambi loko a geli ka ndhawu yo so swi hi pfuya ti ta gakambe kaya ya ku u nga to tekela u se u beta vhiki u nga mahanguli mamani va kaya a swi koteki
0: a swi twakali
5: hambi angangu lowo rowona na ukaro teka teka hiku hiku mpama kama kami nkari uta tuka u hasuleka wakumitela kama mwana mwana kundi lwa kumitela ya kuwana liza ko nukundumu angula lwa mamani hey, wabandukelana ne ati miyelela lwa baba o lwa mamani lwa chikisa lwa baba lwa baba na yanangoya ya haibo
0: kambe vaye kele liza liya shavako la babai
5: yuko
0: kuhifu mlele na ima kata
5: Ikaku lukun tu muhenya ata boom, entah orang dan orang aku lukun tu muhenya ata boom.
2: Aiy,
5: ya elah orang ada lah ni lah. Kamu ganggu lo out yang ke papa Ariel.
0: Kan mampas saud.
5: Ya.
0: Itang kalau mahu nelaya muda, ingkar lo wampun zulat ya kaku sini. Kami sini radio Mozambique hoyo hoyo. Mungano wa mina lwei
6: mazilivano wana mamani
0: vanga hitwa vava isola va hlayela swilo swa ku tala mpela
6: lo reso kwa disco ya barbuni sa kutimo
0: he ku dlande lwei hi ku hetiseka mana hey mavonele ya wena ku dlande u swi vonisa ku yini swo leswi
6: ah nda ku nghena mapi
0: yendla swoso
6: a huma no huma ne antirweni yena huma ya bazara loko hi vuya timhondzo ta mbuna
0: ha wena
6: ala nongene ka swona a swa ku nyama yin'we swa twakala mangeleke a li rhangu ri la tolo laha ni kona
0: loko swi endlisa leswo
6: ya purukambi loko u bomusile handle wu vuya anje angwini ka wena a wa ni pelile mama ni pelile papa ya tshwe suku se manjiro ke se tshwe mai pa sile se puna lwe se mbilo ke dikete a nga pele a rantse buluku kumbe ngungu ya le nyiwa lo ke dimile a ya le ya yena a le rantse ni le la tolo a ba le na lona la le kona amgentana sangweni limwe izeli yacha kuda sasiku sawutubila mwina hanada sibona lirhandzwa la hali kona leli ya latolo ni
0: ashinge yendleke lizali yasha u hefemula yamagatla na uyonze
6: nada nada
0: ha wena
6: alaya sikuna le ambili ya lwe jikele kumbilu aí bom quando muito pouco estava mais fácil e dava para nuna a filha que eu quase cansar que pisa lá o pisa ele não se
0: tá bom né é muito grega
6: não não não mamãe de rança lá ali por na cuna de rança lá e já na cuna de rança
0: tá bom né
6: a mudança o melé da música o baixo suja nunca o suja é um pouco de tudo se não é para eu comecei a marca né na por logo bacana ele pôr o fogo ele já bati dia logo instante do nome aí anco ele tem mande por isso mande cá tudo mande isso vou reprimir lá na fé e se me disser seguro né chamou ele mude essa coisa ele uma mande até agora chamou o da paga ainda
0: qual é esse lá vaga só não chamou o mano é o ena
6: já pagarado
0: kan mambo
6: akuna le rhandzo vakwerhu la phakati ka hina vambirhi a le kona hambi loko ni swilisile hi hleketelele hi ku yini yini
0: hi xava mapawu vatsongwana va dya na hina hi dya
6: nomfoti kan mambo ma u yi veke thwandzo mhaka leyi hi leyi humelelaka mindyangwini sere
0: ha wena
6: loko hi buka mithadu leyi hi khadaku sweswi loko acha da sabato wa hoti dago sa aba ali sitamu
0: aba yangulane
6: a tsakela ku ya ngulo ri hi sa anga tsakela sa ku loko hi ta hamba ne ku fwa kana na wa mina ku beka sa tuwa ne a tsakela ku ya tomba vangado anela li ya ko a swile mbilwini sa le rhangu la yena ku batata ba tsakise ku yini wa mina Kanimambo mkuu.
0: Kanimambo mngano wame.
6: Kanimambo mngano wame. Aluka auta sikana na auta nizirla numera wena.
0: Nita kuposela.
6: Kapo, kapo.
0: Afalo mumakaya bava hipfimba minkolo khwela niwa emavadzi ya tensau ujanu kuyehla swinga yihli pheya lavetela nsati wa wena umukume kamba kona lavetela nuna wa wena lwe muchadaneke munyutana hi siku lo liya nga mukume kamba kona utwa kuvava uvaviseka masubira matensau ni manervu usito sa kulawa manervu manga khwela moya lowu humaka wa hari wa mabringadera wa manervu manga khwela mayo khwela mpela kamukumi lesaku mpela mazeverdadi Yehova hi anguli Yehova Jesu a hela hina Ni tsikati ni tira hoyo hoyo Hello Hello 00 lishile hoyo hoyo Hello Hello Hiku ya mukelile hoyo hoyo Layala lincunga Hello Ahize ikumana.
7: Ma comerte mi giorno qua.
0: Ha, Silvestre re.
7: Emejo.
0: Ma vonele ya wena makeni mali yini Silvestre dzimba?
7: Ba vama kwa kwa makalo mba izo ram ke dzora.
0: Ee.
7: Alo kumunwanyane anga kolwanga hanje. Asikumwanyi sizira kaya. Manje ba ku mabulela mi hata ba ilisi. Hayi kwa masiku swa ku hambile ku muholo va la kaya anga ve kwa masiku kambe ku nga hela ku hela uma semana hambile ku tiholo va tili kona la kala amunga khumbala swi kona mhaka loko swa ku humelela leswo ku na zomthinga lowa mamana handle wa tsaka loko a nga tsaki swi nga yantswi a va karhalile ma tirhela ku kona na wo karhalile swi va swi nga kokeka nyamuhla kambe mundzuka swo heta uma semana ku na zomthinga va makoka nga mahanyelo ya kaya ndzimba makwavo
0: ku na zomthinga lano
7: Vemish makukono fanya na ade zai.
0: Ii.
7: Ine silagani.
0: Kamambu ka papai.
7: Kamambu kiruwa wame kula mawa.
0: I don't say ni.
7: I don't say ni akoke.
0: 2:26:17, hoi hoi. Alô. Alô. Mungi siro ranzi akalishile. Hello.
8: Hello, kana mabwa.
0: Kana mambo, hina mane lincungene kusukela kwe ka kona.
8: Kana zwa matsolo. Aka mavoko ni kana mabwa.
0: Kina ka ba matsolo. Ka mavoko. Ha! Ama ka ba va hiyo le hi veke ke mavonele ya wena mali yini ka yona.
8: Ni tiile ni kana mabwa. Ntire na yo ufungo. Eh, baba. Ngoba ke yazi kota dikune ntumbelela wana lapha.
0: Yo tlanga chochocho.
8: Tlanga chochocho.
0: Ah.
8: Ntumbelela. Aka hafa mntomo loko tshisa.
0: Singe fambi.
8: Ene tshale ngoku ke.
0: Ha wena.
8: Kuma zwa ku zama ufulazelana, loko ku tshe ngo bhakanyiswa voko.
0: Hi tamela ni mabebele ya kerekene kambe eh loko ya hi ya tlhela hi munwe.
8: A loko ti dzansi endla leswi ni fulazelana ku tana vutomi bya hafa. Hafa, ambe loko ku tshe bhakanyiswa voko, u teko xivuanso ka a zwala ku ni ntumbelelo.
0: Kweto lavo li landza voko, hambe loko li kule.
8: Ngoba hele ngisho ukuthi ayenze bangkomo wanyana ukumonza kuzahala ukumila siyamtha ka khona ngoba ndibiyo mithathu le thathu wa athi asimthathu tsana ngoku manje nokuza mithathu sentente uthathu amzungu le abahle tika
0: ha wena
8: yonke ubona njengoba Sathana famba hi minenge leta. A swa ha ri swona swa khale swa ku loko swi endleka swa ku fanaleswo swi tala ku va mi fa xikan'we mi hanya xikan'we. Swoswi njhe ku dyiwa yini wa tichomu tala ku va mi dividirana bya a nga ha ri swona leswi. Vona mithati swoswi majaha a ya ha ri ya nchumu. Ya hi mhaka leyi endlekaka ni swoswi. Loko ku za ku nga vi ni ku endleka swa ku fana ni leswi a wu tiwu majaha ha ri kona laha. Kana makwazo kana mambo hayi tivi kumbe a ta tlhela hi kumana futhi
0: hi ta kumana
8: swakazata hala ka xikolweni na
0: xikolweni hi ta kumana hosi yanga
8: mazito ni bekela mbilu yanga tsarisiwa zini
0: kana mambo a swaone awoma misiya lomu makaya papayi abejo la kumuntsontswa lo kwa kirida kumbe kiridu wa wena chimane ka sosia minga chada na kuna vapadrinyo loko lulo mundlu na nga bali nchumu nada loko mutokara kuma saku na yena vangana ku tokariwa ni ku tsongo nada mazeveri nada ni ku tsongo a uni voni simu humbu ya mina papa ijuru ka kunene na vona dakasi radio kona radio mani hewe no radio msambiki vulavula hi soso swi hanyaka lomu makaya halo
9: vaxini ba makwakwa
0: sasa kane ka rito mimani kusukela kwihi ka kona
9: Arlindo libet ra juba
0: inaka Arlindo
9: papa
0: mavonelo ya n'wina papa hi mali yini
9: akela michumu leyi bisi papaya
0: mpela
9: ku nga endla papayi ni o vabya ja mamana loko a sukane na yako bazi ra ku xavisini ka makhokhola wa yena lai a vona swa ku hala nakona nge pudzi na yena zama swi swa ku ba a pa wo meda va ku baliwa ba meda ba meda xela ku avayena u vala pena a mexa papayi kwa tswa papayi nga anga bowa vabya pa yi pudi a ku ntse hi mhaka xiviti wa hambe ka xiviti phewani loko swa ku ba papayi a nga swekeleki we vona mhaka leyi papayi makwakwa
0: i mhaka leyo
9: ka xiviti hambe ka xiviti hambe wa wena tima kwako u suko ya kaya kuma swa kaya ku lunge nchumu ka u tivetsa ka kwako a wu nge n'wi anguli mamana ni ri fuwe e ku hambe ka xiviti ku pona swi lava ku hlaya ku yini swo leswi swi ta hi kuni fikele kwini xa u hambe ka xiviti leyi mamana pota ku ntse a hambe ka xiviti kwihi a wu papa a nge nge yete nkava ni mhaka muni a nga ku anguli ku ku angula pota a wu yeliwa o anga.

0: parents.
1: Eh!
0: You can't mean you start to our way. Why are you the king? I can't do our way.
2: Second daughter.
0: I will not be able to get away.
2: Hi wena, siyethlela. Sihlekelela hi mabulu singa nawo. Kanimambo. A hi fambeni hi twa man'wana mavonele nyembani hi le kaya. A nyembani mavonele va le he swi nga endleka ku ni xifanyatana xa usiku lomundlwini xibebetana xa mfana lexi xi susumetelaka payi a nga ganyi ku va mutori wakwe papayi hi kunene juri u kota ku va u duma u ya nyembana kambe ni hlekani mutori loyi ha ku tiva wa duma a radio leli papa ri juri everdad Nada! Deixa eu ir contando que tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, mas é verdade.

0: Impfuniwe Jehova uyohoyo lishile.
1: Ashinda ta.
0: Sasakade karito lilumba mani kusukela kwi ka kona. Baba Steve akusukela matola je game abone le yanwina mali yini.
1: Ntangelele ndiri kama zvikuta kana wona. Leswi ni nga swi twisa swona ni nga vule leswaku lawa wu tekana kambe loko se va chatile va ri kaya a ka ha ta nchumu lexi xi fambaka a swi tlama leswi swa humelela va vonana ingaku wanuna ni hi wansati a vona leswaku ingaku wasati kambe loko se va tekanile va le xikan'we kaya loko wo vonana ku kotisa ku vona mbenyana wa nana loko wa mamana lawa sevanu a mi vona na leswaku kulobye ni hi lowa papaya loko a lavisani wansati a mi vona na ku lisaku kulobye xa humelela leswo hikuva va tshamiwile hi vubyi bavo va kumana hinkwato va tshamiwile kutani a xipfuni ni xin'we lexi nga ka lungaka ka vanhu lava tekanaka lava tshambeniwile vubyi ka vona kutani lava va lama tratament hikuva va kuma ku hlula amakeni ya kona yeleyo a vona leswaku loko a humile swa famba a swi fambi swi nga famba hala kambe loko a ni yaka loko a vona lowa mamana n'wi vona lini na kulobye ni hi lowa mamana loko a vona lowa nona n'wi vona leswaku kulobye hikuva va tshamiwile vubyi ka wona wo dyela matratament ntsena masuka ni nga ka mahlaya kha ni mambo
0: kha ri mambo ni tlangelile akhunga bava awubani hina
2: ndindilani
0: Jesu asungula kuva hi tshinelela bava a hi komba leswaku swi nga endleka papai uyo uya chada uku chada xifanya tana na kasi intoka zina yenavo wansati mwana loko mamana a chivuka bava mvoneli wansati ni yelwe wansati loko a chivuka lwe wa bava papai va vonana hinkwavo va fana a jika hi ya kona hallo hi ku kumile hi na mani a le nkungeni ina ka hoyohoyo munumzana makwakwa mavonelo ya n'wina
3: mavonelo ya mina ma nga ta hambana ni ya vanghana kambe hi ya mina mavonelo
0: mavonelo ya Boa Ventura makwakwa hi makumanga hoyohoyo hoyohoyo alo ajika hoyohoyo alo
4: haxeni ba makwakwa
0: arito ri sasekile hi karhi hi longoloka na mani kusukela kwihi na milimani vito
4: Ernest Mozinho Bakwakwa akapande mbukeni bele kubekwa
0: xilatano hoyohoyo
4: kanimambi bari yero kuta ni fonele ku munga ni fonile kutakalani
0: matlhari hansi mukhundlwana wa mehe
4: ni sala ni fona radio va ku ha hi ta mi nyika numero ka kwini ni leswi
0: va ni fele mona
4: wena
0: hi vona pheya lava
4: ewe ene ku lava ku ni vala pheya a ni swi tivi swaku ni nga ku yini la
0: ya a ni sivala leswi hi mbalaka swona leswi endla leswi loko hi pfala tinqunga lana hi nkarhi wa 3 hours xa swona fona ka nomboro yole ni ta ku tendera hi 3 hours hi 5 minutes nada nyamuntlha yi endla ni ta ku tendera hi ka kunene
4: bamakoko lani na u nge na mhakeni ni nga teki nkama wo lema a ni a inthanete namuntlha yi hi bayizela a yi tirhi la no tiva swa ku epa kangeni wa manyamuntlha hi maputu a i yini ku vulavuliwa ka le hanti nchumu ni a niki nchumu
0: ya Eh, loko ni vula vula wani twa so so sona.
4: Na ku ta ben.
0: Ya amaka ile. Satwa kona avuya hente rweni, atutangela lo mukwarto lomo, o miela ku ntse. Nuna wakona na yena avuya hente rweni a ja hlamba ku yina ngena kwarto na yena afika miela a ku ntse. Sei lava ku tiva ka nwe va yingiseri swa ku loko matshamele mali lawa swibala ku yini. Swa ku fana ni swo leso la mbedwini.
4: Non pode smai kale. Non pode kuma ina ku angulana la ka satina nun. Wa zava mira va ku sem, então shi kona shokar. Va ikinsa ku yini mbedwini va nga angulana nani.
2: Kola, kola, ambra, kola kusui na kusui la. Amaroda, matravara, kola.
4: Asi enche, si kona som ta ta si na kona kabo na bandiri. Di si fendo ku kula ku mu a mu a si si ni ako kada opinion. Opinion moji ni muzungu.
0: Hehehe. Hebo alpeleni ni wala angeleni ni alpeleni wala kambedu wa ambana.
4: Wa ambana masikula ku sangu leko le angeleni ya kuno podo mu jantara lan. Mu ni ka mu ambu mu chelana na ni mati maki ama para depois ne ku losa na mga losa te primera cosa ele na angel lo ku mu zamu losa na angel mu ka opele na kumela mu mu zindu ku sinda akali mu nga anga zindu short enta u lo ku a sasa alka sa mbedeni ele a u tora kasa ni ni ne ba le lo anga faja ma e ku la ka va na ndri te u kumela amu wa ku tuwa sa kumela ni woni la lo ka nga wana anga a koni sokare wo hombotana ku lawula ne ti kumbe wo pamene na ati ya mine mine ni nga wona kata mene ku wona lini mina leswi ni nga xa xa ku tsakusanga ni kombela ri valerno anta u tata ya ku nda muta lwe munwana ata xa a riti na yena anta hi lava vela ku kona mabulu na ni ka vona vambirhi hi ku loko ma nga vali swilo leswi mabulu a ku na ku ku a leswi nga vali u na pfuni mu bonga bonga ti kweni mu wa mutsongo ni mu nga kwakula wo kwakula wo anta ti nga a mu nga wa kona a humemira za va va swi va rendzela za a ta swi mina laka hi ni sempre hinkwaxo xi onheka ku hambi loko a wona yena loyi a nga ni razawu hi yena ni mu nyika razanu hi wena loyi a nga wona hi mina basi laha hi ku hi kuma nako
0: kani mambo
4: loko lapaji tiping simborolo zitsonga hata loko la kurula tingu tsukutsonga nopondo tukukumusa loko yena ka tukukumusa nopondo kombe kumuthu tukukumusa ngo hlambiri muta muta ngena ka makoka inga likona jala ndo kuva banana la ndo kumwana mwana ali mina ati dzoro mina hayi mina hemi ninga ndraza mina mina ndraza wona na ndraza mina ndraza pront ibongile
0: kani mambo tsoda
4: kani mambo nda kani fona
0: ngo vori vakelwa unga rivakelwi phea
4: aninge namke ninge rivakelwa hambi swi va endri vakelwa anga swi ei swi karata ku kuma
0: ya mazinya muntla swi endli leswi loko hi gamalele a lincunga 3 hours je singu bedoch bana lincunga
4: inga fona
0: kanbamba.

0: ra mimoya ya lava va tekananeke hi ku rhandzana mbuyangwana va tshembisana ni switshembisana ni swidyondzana. Kambe loko a nghena na kwarto a nga bali nchumu, ni ye mun'wana loko a nghena a nga bali nchumu. Va li munhu wa pelisiwa hi khambe lin'wana papayi, hambiloko mu pelisile durant todo xidiya. Kambe la mbebyini va leswi lava ku tlhela wu ntlontlondzo wu nge dalsense li pelile mamani. Ke masingi ta maze verdade swi lava ku ba xipfalo na wu mu pelisa, swo yini mamani mi fambafambile njhani? Marito ya vayingiseri va hina hoyohoyo li pelile. Hallo. Hallo. Muyingiseri wa le kaya li pelile. Hazama li pelile.
1: Kaxeni.
0: Kani mambo hina manike a li nqungeri li xile.
1: Kiwa a Nyembane.
0: Hina mani kusukela hi Nyembane.
1: U khuluma na Senhor João.
0: Ina ka munhu mzana João. A hi ngheni mhakeni.
1: Ni fika na kirela linyingi se ku faka za marti lama khulumelo wa sinima xexi sen.
0: Ina ka.
1: Ni vuyeta ni ku loko swi nga leswo swa tshuka kambe ku humelela a yini ku ka vambirhi na kule ni mun'we a nga ni
0: a nga li ni yina ni ku kuma nga khwatsi
1: ni ku swi nga tshuka ka mun'we wa vona li ni mitikamezo ya vakokwani
0: swa endleka ni swoswo
1: swa ku swa swi ya tshuka swi va pfala ku ya tshama sente na nga naveli ku a tikumeka kusuhi ni nsati wa yehe kumbe a kumeka kusuhi ni nuna wa yehe.
0: A mhaka leya vakokwana swikwembu.
1: Ya exactamente swa tshuka naswona woleswo swi khoma.
0: I mhaka leyi u hlayaka
1: ya inkomu
0: khani mambo ni tlangelile
1: ee.
0: Hey, hloko mhaka leyi bava yini mavonelo ya ku tala yi ya yi enta yi ya yi entelela yi ya yi khwela hi swigava kambe hi ta ku yini a hi tweni ku vulavula ka van'wani vayingiseri hoyohoyo hoyohoyo hoyohoyo
2: nakutwa
0: nuku hoyozelile
2: Arlene, na kutwa.
0: Nuku ya mukela ninge mimani vitu.
2: Ema mana ile na Gabriel Mashaba bayo ska branda.
0: Ina kama mama, mavonele ya nwe mari yini nkar low.
2: Mavonele ya mina mangata hambana ni vanwanyani, ufa asinge giko. Baba ya ngena chuka ba mana miela, ne mama la chuka baba miela. Sikola singa kona la. Ani mpembo ni sivela kala phakati ka wana vandiri la vanga bona ni khwati wa swivona ke bazi shole zwo ta ku yi leti lani va bona mina mabaka mabika kona
0: hi son
2: ani mamu mapapa ntiro unene
0: ni tlangelile Elena Gabriel
2: Carmamo,
0: e 2:49. Oi, oi, o Algaia. Alô? Alô? Azama, bavô, lixile.
1: Bama, quaco.
0: Oi, oi.
1: Michela, me boa.
0: Secretela, eu vou comer ainda.
1: Lami kati mhaka leti
0: a wa tshukile phela

hela lomu makaya papayi swin'wana a nga va swo swa vakokwani swikwembu mazeverdadi wanuna lehaleha wansata lehaleha a nga ha xitivi xa ku xi endla yena kwari twa nga muyanguli papayi na kuwe wa mu lava wa swi twa wa badla hi xiviti za u pfuka hi matirezoro u tlhaveka sigari hambi u nga nga dzaha va sungula ku ku chula mavito va nge lweyi wo rhandza ku dzaha lweyi swi sukela laka leswi hi vulavulaka hi swona wa swi twa a manervu yima ni vula halo halo lixile halo halo oyo oyo ha kwato kuku zwe kuku tititi uya ganga wansati na uku umukumile umusertarile asasekile ani mamenshani hinkwaswo katani xirhwala papayi xi fanyatana wansati ni nhlikani kambe na vusiku swi sungula ku tika mavonelo ya vayingiseri va hina va balaka leswaku hehe wena na yena vuwansati a ya suka kaya ku wa mufana a mu kumile mi va nga ta donsa xikan'we vutomi hi yo mhaka leyi ya ku miyelelana lelala ka mbedi u kuma swaku hey na yena va yo ya kuma wansati kuloni va vonanisa na xisoso hi nkarhi wa ku yangulana hi nkarhi wa ku xowetana hi ku phinda hi wena yehovha phe hi vulavula na wena mazeverdadi wa hi dlaya yehovha timbilu ta hina ti tshama ti pfimbile cuvuka munhu a chadani mun'wana va heta sinkuwana va nyutani va kola ndlwini mazeverdadi so hi ngi hi loko va hanya kambe vutomi papaya a byi kona kuku ku tsundzuka mali ya lovolo u tsundzuka mali ya muchado na u sungula ku dzaha swidzahadzaha va ku lwe hi drogado kwe swi sungula laha lexi ni tsakisaka ka radio leyi papayi hikuva na mina vu ni tholiweka yona leswaku ni ta dodombana ni wo marito ku va va nyika muholo a wu ta swi twa papayi hi

0: mure
1: na alava mumwana muyingiseri papai hoyo hoyo hallo
2: auchena auchena baba kwa
1: lishile ina mani papai
2: unashwa David muhala bishitia murope
1: ya muhale hoyo hoyo
2: yeni ile makwako
1: yenda soso ukombisa mavonele ya wena inkarhi wa tindota ni masungukati
2: a mavonele manga ta hundza la ba ulo wa kuva hapa ndza swi kota ku hambi loko va folowile a tivalo va kambela ndzi ndza koteka na vanhu lava va nga teka na kona olwe wa sati na lindi xipoko xa le ka vona
1: he wena
2: olo wanuna na yinkulu xipoko mali nguvunguvu ku tala va ka mamani va nyika xipoko hambi va vanhu va nyika xipoko endla loko va ku ni munhu va ka sati na nuna va ta hleka va mani loko manje va ku swi ya masangweni le wando ta ku lwengu wa mina le a ku na chumu xiyangaya maheka nda ku kuwa nin'wana ndita kwatela mun'we a ku na ku kota ku ya ku vula ku heka vanhu nda ku tiyikiwa ndi ku bava misakwini a ku na chubu laha ngusi maheka xikona bya maheka leswa swipoko leswi nga tirha ngopfu swa xiyanisa lomitini ya tala ku swa va chacheka vanhu lava ku leka wu karhi wa xaka na byi

0: Na ya mukara mwana muingi seri hoyo hoyo. Hoyo hoyo.
1: Hey, mina loyo.
0: Hina mani alinkungeni?
1: Eh, una mapapa iluishi, mashishi, kosa.
0: Ina kababa kosa, mashishi, miliini kangwina papai.
1: Okay, landi penda kuya, leshe he.
0: Nakutwa papai iluishi.
1: Eh, zama heka lahangangwina kungana tindota tiveko.
0: Hewena?
1: So kilizinzizi tuisa kuzona loku tindota tive kona ma shewetana kukala kunga pasi chumu
0: kambu mshewetana nje tindota timbiri
1: lili ishu wakungu kwa ntutumu shewetalu wa mamani maji kuya kumekaza kwa magizi ya wena mangata ya pambini
0: ha wena
1: kuiko na tubiwa kwa lhaka ngunova mbira awa anga haina tamu anga hainda basha kukala mwe kufulare lana kukala ne kuhenyana
0: auzivoni
1: ya za mina ema pimu ya mina ndibim sisa leza ku loko kuyi kukunga veko ahi mhaka ya tindota na loko ndota ive kona mashewe tana so
0: satwala
1: ya vinyi malaho
0: kanimamba soda
1: ok
0: akunga impela ibe muingisiru wafu gamu kumuyangula kashi engeleje Ikongo bana ya kasimbi ya trazores swinene ku va hi kombela rivalelo ka ntalo wa vayingiseri va hi belekele nqunga matshamele ma nga ri manene a tshemba leswaku a hi mhaka ya Radio Mosambiki i tinqunga ti tirhisiwaka hi Radio Mosambiki a ti lomuka kunene hinkarhi wun'wana ta vulavula switwala hi nkarhi wun'wana swi endlenge vhulumiyile hansi i nge hi ye sathana a lwaka ku va hi nga boxi xihundla xakwe lexi endlekaka ka ku mamani na papayi va nga yangulani kaya kambe hi ku tsumbulile mundzuku hi ta tlhaya hi ta na wona nongonoko lowu hi nga ta wu cinca se u ta za wu ti tshika tinqunga majevel dadi kuva hi la ku ntlhantlha laa u nga yima kona.

enhlikani mi lisete ku ra ndzeka tlhela ku yisela ka nhlikani n'wana na kunene na valaka ku va hi longoloka na wena tinletinene na yi ta ku bela vunanga ni ku va ku tivisa leswaku nqambi yi taka na yona ka nhlikani wa namuntlha i mani nakona a veli ku va kwini a sungulise kwini ku chaya hambileswi nkarhi wa kona nga wutsongo swinene kambe hi ta va hi ku tivisa leswaku ka nhlikani wa namuntlha hi ku tala na Aveline Mondlane loyi a velekiwaka a Bayra Mavalani muganga wun'we ku velekiwaka nakona Humberto Benedito loyi a veke produtori wakwe hi mpfhuka wa ku leha swinene.

3 horas e tlantekela 30, kasi e tlantekela 22 minutos. Mintiro ya radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyembane. Hikunga hikongoma ka xinsimbana lexi ka xona hi nkarhi wa 3 horas na 30 minutos hi nga ta va hi ya tamela a xiyenge xin'wana xa mintirho ya hina. Hi nkarhi lowu ku hetiseka ka mintirho yi ta va a ku va hi kuma leti ti yelanaka ni ku va muyingiseri wa hina a nghena hi ku tirhisa tinqunga a ti hlawulela a tinsimu yi nga xikola inox tukamux. Hi nga se fika kwalano ka ndzimana leyo hi rhandza ku veneni mpela hi tlangela ka vayingiseri lava hi longolokaka na vona kusukela ka nsimbi ya Meyanoit. Hakunga hi ya ka 3 na 30 minutos.

0: Embrugó.
1: Novidade.
2: 3 horas e tlantekela 43 minutos. Encarou que vai amugar a mungara muingi ser roio roio.
3: Auxen, emlado.
2: Lixile roio roio.
3: Wena wa lixila kane, wena umlado. A xila kane, xilungwa nisa xitongo, wa umlungwa mkulu.
2: Kanumambu.
3: Ewa, emlato, ule koka msaba bairu dojmili shimuwini kusuri ni igreja katolika posti mwale yisa shifunza shimbutu kremili du kumayo.
2: Karimambo mnumuza na kumayo.
3: Nikombela DJ Frank ma Bermuda.
2: Ma Bermuda, iti anisa ya ma bishkati.
3: Inaku murumelela ka wena, kola anon tekin kuwa wena, Philip Novela, Jiulu Novela. Zandamela tlhelweni mamani Lezarda Maria Angel Kanguleleni mamani Elena Paul Maishava Rileto Mozinho Francisco Paul Lopes Montani Betinho Zimba Kamalehisi xikan'we na Arlindo Mate Mozinho makwakwa kapanje mjekelela vo a nga sali ndzhaku a va pfuki na wena vukolani banixikathula xinuhwela u ziviza u
2: Litlangelela zona gazela hi le kaya. 3 horas de tlandekela 44 minutos e meio e kungara hi kongoma ka simbi ya 4 horas mintiro ya radio Mozambique hoyohoyo lixile. Lixile.
4: Elias André Dandamela Marraqueni.
2: Alisimu hili munumuzana.
4: Oliva Mthukuzi.
2: Aya kamani Mthukuzi nkarhi lowu wa bixo.
4: Ya hi byi humaka kola ni hi byone ni sungulaka ha byone ni byi dzungula byi bastatula strek ni dzungula wena kolano ni teke ni ku loya nga na yena a lwa ni matelefoni ma lulama ni nyiketa nsati wa mina la ni tlhelweni Silivarda Makul ni nyiketa yene Ernest Mozini Makwakwa Elena Gabriel Masava, Niketa Ene, Julio Novel, Philippe Novel, Niketa Mamana Mwamnige, Nuku Asia, Chukua Zaka Ene, Niketa Ene, Carolina, Angwa Nawa Ene, Henkwa, Lizera Na Ene, Wazumuli Wala Nisimpeto, Nizuali Munu, Kanmam.
2: Kanmam Basodem.
4: Kanmam. Kanmam.

0: Together, Itanha, together. Uma beria que lua, Rafael, 4 horas, 18 minutos, 50 segundos. Escolha, nós tocamos a Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhamban. Oi, oi, oi, Lixide. Alô? Zuete Titilinkunga, Lixide? Alô? Alô?
1: Alô, alô.
0: Inamani alinkungeni kusukela kwi kakona.
1: Kusukela ka Segwane Carlos Mondlane leyo.
0: Baba Mondlane avunanga hili la kwa mranziwa.
1: Ah, ndava le longa gamesa lona le liya. La lwe. Imani lo wa u banyana zuki lwe. Eh.
0: Ulikongomisa kamani.
1: Nilikogomisa kavashiteri nkonzo, muzinyu, makwakwa, eleza ndamela.
0: Nakutwa kababa?
1: Eh. Halo?
0: Nakutwa?
1: Eh, mkwa wangani wa radio, uranza kavona, wena koko lao.
0: Karimamba zoda.
1: Kole tuti keta kaya wechi upata ushonga, sunenita untiranza kamani.
0: Karimambo.
1: Ngokuphulela black mambazi ngagameselo ona lelo kusona nibhelo lelo kambi
0: kanimamba sound
1: ikhomu kanimambo
0: 4 horas 20 minutos joy royo lishile
2: abakwa kwakushile
0: lishile mranziwa hina manel nkungene kusukela kwi ka khona
2: ngizwe lobela kusukela ka xisano
0: ina ka munumzana vunanga hili hila khona kusukela ka xisano ka gaza
2: PG power
0: aya kamani PG power
2: novela

Swin'wana swa ku va hi nga swi landza i ku va mpela hi hlawutela leswi mintirho ya radio Mosambiki yi fambiseke swona loko hi nghenile hi nkarhi wa Mayanoid. Hi endle hinkwaswo ku va hi hambanyisela vunanga rito lwa xinakulobye ku ko hi ya ku woka nsimbi ya Mayanoid na 45 minutos. Nkarhi lowo hi lowo a hi wu fungile a ku va mpela hi ya kuma nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele manene. Hi uma wora hi kume a nongonoko u nga na vito xihita na xanga. Swihundla swa mintirho ya vusiku swi hi pangalatile hi tlhela hi dyondza xo karhi ka mintirho leyi katsaka Stichnar, Maputo, Gaza na Inyembane. Hi nkarhi wa 2 hours xi hitile ni nhlokomhaka a ha yi kohlwanga hikuva a yi vulavula hi ta ku ya ka mindyangu. Mama na munhu a vuya kaya. Na tlhela hi bazara a sweka a ya mukhela nuna wakwe a taka hi ntirhweni a mi phamela a mi nyika mati ya ku hlamba kambe loko va nghena kwarto mamana na yena vu ontse bava muni na yena vu ontse liyaliyaxa baba matshamelo yakwe hi wolawo xivutiso hi xi veka khwatsi hi nge xana maendlele manene a yi ta va yi li wahi kholano ku na yini loko xiyimo alilexo vayingiseri va hi belele tinqunga hambileswi tinqunga ka hina ta hina leti hi makhambi yo hlawa a ta yangulanga hi tindlela tinene na hi nga soli minchini ya radio Mosambiki kambe hi sola vanyati nqunga va kaleke va nga na byalisanga mafambelo ya hina ka mpundzu lowu hi khunga hi ta hi ta fika ka nsimbi ya 3 hours hi kuma nongonoko lowu u nge nqambi ya vhiki hi tise a rito la Avelin Mondlane ka bindzu li tameliweke hi David Ntimane hi 3 hours na 30 minutos ivi nkarhi wa nongonoko xikolya i no xitukamos ti hlawulele lisimu nkarhi lowu i wa ku va swi tiya leswaku hina hi bela xiendleni hi xungeta ku va hi tlhelela kaya la hi sukeleke kona a ku va hi ta landza mintirho ya radio Mosambiki leyi hi yi fungeke leswaku loko ku hela hweti hi ta va landzelela na hi va byela leswaku mahideva hikuva hi kunene hi tirhile ntirho wa kona muyingiseri wo rhandzeka hi wulu wun'wana wa ku tlula lowu a wa ha li kona na kunene loyi a ha jovotelaka i Monica Novela kambe rito a ta zama ku va a li finara u nge le khale hamuka Monica famba hina hi pfumeleke ku nghena usiku hi ku pilepile hi ndyambu se n'wina va ximpundzwana lexi sala ni mu ti vonela mphela.

0: Tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna.
1: Jaya makhivi lawa mahlengeletaku mati.
0: Tivhikeli, uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.

0: Isikuleli livekiwile hi huvo ya nhlangano wa ntwanano wa matiko hi lembe la 2009 swa nga le siku la Nelson Mandela matikweni ya misava hikola ka ku ve ku nunduzeliwa a nkululeko ni ku ve ni ku nunduzeliwa a vukona bya Nelson Mandela. A mintirho leyi endliwile hi ku ve ku nunduzeliwa a mintirho leyi Nelson Mandela a teke a yi landza matshan'wini ya ku ve a vumba tiko bya Afrika-Dzonga. Joy ka Zulu nga le siku leli ku bebuliweke murhangeli wa Afrika-Dzonga nga Nelson Mandela li tlangeliwa na li patsa mintirho leyi yi gweviweke swa nga le siku li nga ta va li kulungeliwa hi xiyimo xa misava swa nga siku la nhenha leyi. Nhlangano onu hi lweke a ndunduzelaka mintirho ya Nelson Mandela na a cukisisa hi xihlayahlaya lexi vulavulaka hi ku lulama na mbi ku kucetela a ntwanano a matikweni. Hi siku leli matiko ma tlakusa swinene a wu nhenha na mbi vuhlengeli bya Nelson Mandela a ku patseni na mbi a ku rhula leswi na a patsa ni ntumbuluko wa misava. Nelson Rolihlahla Mandela a velekiwile siku bya Zoid ka Zulu wa lembe la 1900 Zoid kusuhani ni Themba muganga u nga rhangeliwa hi tatana wakwe R. Mandela. Mana wakwe a vitiwa ku Inokiseni nkarhi lowu Nelson Mandela a nga ni 10 la malembe na mambirhi a luzekeliwile hi tatana wakwe laha yena a rhangeliweke ni ku ve a wundziwa hi murhangeli wa lixaka lana. A dyondzile xikolweni xa nkereke ya Methodista hi ndzhaku a yela ya dyondza ka tidyondzo letikulu ta Universidad Fort R College le mugangeni wa Alice upela jambu la Cabo de Boa Esperanza. Mandela a dyondzile letilanaka ni Drake nakona a hi lweyi a dyondzeke letilanake ni ta xipolitika nkarhi lowu a ngheneke ku landzelela leti yelanaka ni ta xipolitika na mbi ta xidemokirasi. Loko Mandela a goviwile hi lanake a landzeke mintirho leyi yi hlayiweke ya ta politika na mbi leti yelanaka ni ku ve ku landzeliwa leti yelanaka ni ku lwisana ni apartheid leswo ku vulavuliwa hi ku vumba ka mintirho yo yelanaka ni ANC hi lembe la 1944. Lanake a wumbeke ANC na a patsanile na Walter Sisulu na Oliver Tambo laha nakona ku vumbiweke nhlangano wa vantshwa va ANC lowu nga ha endla majuvani makulukumba swinene tsan'wini na ku hambanyisa leti lanaka ni ta apartheid.
1: Ya memezu nkonto wensizwe wutizani nonke mafika sihlangane ya meme.

Loko ba onile leswaku a ku ve va lwela a letelana ka ta apartheid leswi swi nga tsundzumisa madirele nambi ku susa vutomi bya vana vanyingi va Afrika-Dzonga hi lana va voneke leswaku a swi fanele ku ve va hlasinyela ka tsongo ndzhaku hikusa a ku voniwa hi ntshimantshima a vuhlaseli byi endliweke le Sharpeville lichiwaka massacre de Sharpeville le endliweke hi siku la 21 ka marso ka lembe la 1960 kali siku liliana amasonto ya Afrika-Dzonga hilawa masuseke vutomi a vanhu va nhlonge ya ntima laha va suseke vutomi ku fika ka 69 wa vanhu nakona ku vavisiwile ku fika ka 180 loko swi endleki leswo hi lembe la 1961 Mandela hi loyi a rhangeleke xikwata lexi xi rhangeleke ANC laha a vekeke a xihlayahlaya lexi nge te Lanza da Nação leswo a landzelela makungu ya ku veni ku hulushiwa ni ku ve ku hambanyisiwa ni leti ti yelanaka ni ta apartheid hi n'hweti ya August wa lembe la 1962 Mandela khomiwile hi vanhu lava va chiwaka va siya lava va nga rhangela vuphoyisa laha Afrika-Dzonga laha a nga nyikiwa xigwevo xa 5 wa malembe ya khotso hi ku veni a endzela matiko na kucetela a upfukeli hi siku la 12 ka Junyu wa lembe la 1964 a tlhelela nyikiwa xigwevo xa jele la ku kala a nga humi laha a nga hehliwa ku veni a li yena a kucetelaka tinyimpi ni ku veni a seketela matiko man'wani ku nghena tikweni la Afrika-Dzonga. Mandela a yamukelile lembe la 1989 xiyiwa Al-Qadhaf xelanaka ni timfanelo ta vanhu yena na Frederick de Klerk va nyikiwile xiyiwa lexi hi lembe la 1993 hi n'hweti ya Mayu wa lembe la 1994 a ve murhangeli wa ku sungula wa nhlonge ya ntima wa Afrika-Dzonga eka hlawula mani ku nga nghenelela tinxakaxaka ta vanhu. Mandela ave mumwe ka varhangeli vakulu va ta politika ka matimu ya xinguva. Nelson Mandela chadile kanharhu, sati wakwe wa ku rhanga ave Evelyn Khoto Masi, lweyi a hambanile na yena hi lembe la 1957 hi ndzhaku ka 10 la malembe ni manharhu ya muchadu. A chadile na Winnie Madikisela, a hanyile na yena 45 wa malembe ni manharhu. A hambani na yena hi lembe la 1996 hikwalaho ka timhaka ta politika. Hi ugamu a chadile na Graca Machel loyi a nga ha li mufelakazi wa Samora Machel ka murhangeli wa tiko bya Mozambique.

0: Hayır, hayır.
1: Avşen avşen avşen isim bil.
0: Bir şeyle mi cani?
1: Dertamenti kokan sava bayru düşmeliş muini kusu ini graja kaltorka poita dimitativa kamalese simbutun zay.
0: Şu an okupuka. Şu an okupuka.
1: Kaya korda no fada nada.
0: Yesona. Ekam gvela tafama njani magamka viki.
1: Lana lokal dadi la kokansava lishe kwatsi anse bona ya ukarata lana kuba va sekretaru ni lideri wa kona nxefe de local dadi loko a ku ni swa ukarata nga sa ni tivisile ku ve ni ku ni ta swi haxa kambeke kusukela lixile masimpora ku ta fika swo nomu lowu a ni se na kuma nqunga la sekretari kumbe la xefe da local dadi se ni ni ku tshemba ni ku dumba leswaku lixe khwatsi a maxela ma famba khwatsi a ma trela nyamuntlha hi ku hi ya kule nkoveni hi nga phakeliwanyana a swisin'wasin'wana swa matshovonyana laya leswaku hi xakatsaxakatsanyana hi ta kuma kuvalanyana tsimbonyana se a va sula voya va ka va nga le ku tirha va hi vona loko hi xakatsa vo tshama kambe ke loko se hi ta gwala thimbe gwala kumbe salada kumbe gwala kumbe gofi va ta gama va famba endzhaku va sula voya mara leswi a nga ku tirha a va kheti munhu para ku nyika a xisin'wani leyo vo phakela tshovo leliya hinkwalo leyi manje munhu se a ta landza endzhaku se a famba la ka sula voya sini tironene simbini hi wolawo maxela loko ndadi la koka misava a hi yeneni hinkwenu hi ya kuma ku phaka tshovo hi ta kuma ku gwala thimbe hi nga lavi ku ve ni ku loko se hi gwalile hi ta hambe hi ya sula voya sini tironene chawu chawu fambini
0: hi tlangelele mixuvunene

0: makokile mati
1: ah makokile insi yalaveka siko la mavoko ya vanhu ngena hi tireni niko kuveni leswi hi tirhaku hi ntsele kokunde hi khutazana ku ya suselela madyaka lawa ya mphungu ma nga tala lomiseleni ku veni mati ma ta tsutsuma ku ta kota ku hatla ku phoma
0: naswona
1: na manjhe se hi mahlengeletani letaku seni ka muganga wa hina a wa swimbili ni wa swihlanu hi siku la ku ya miseleni ku veni hi ya suselela madyaka lawa yena ku ya basisa a khosi leri nga fa hi mati ku veni hi ta kota ku veni hi landza hi ta gwala hi mitirho leyi nga nayo hina seni nyikweni kota hi khutazana koku a ku dlaya ndlala hi ku ya masin'wini
0: hakunene
1: ku tomi ka hanyiwa mugangeni a hi sepa swa ku biha mixi wa nyamuntlha
0: hi tlangele ngopfu swinene kisela na n'wina hi minavulelaa mintirho yinene
1: khani mavuswinene na n'wina wa swi vetana
0: hinkomu

0: Ayaw yung gsetlishile?
1: Siya, siya.
0: Tete na mandwe?
1: Tete na tabagurum kawera ka shkotan.
0: Mm-hmm. Tsanjan ka shkotan?
1: Ha, ka shkotan kurulu ile.
0: Mm-hmm.
1: E titimela nyana.
0: Ka titimela?
1: Ha, titimela.
0: Nkaru wako wana?
1: So.
0: Kuta hiisa kungali kale?
1: Ha, siya kona. Kute nizhulu luango hele.
0: Mm-hmm.
1: So.
0: Emti rimuno ne mgatelanza kama gamka vikile.
1: Ah, kuna chumba utarasa huko kula bekeni.
0: Asho.
1: Nzo kuti wona lako kutiela kereza.
0: Mhm.
1: Sole.
0: He tlangilele meshuvnene.
1: Ah, kanamba u grand kwa tlangina.
0: Nko. Mm-hmm.

0: zvila kutsonzoma aku kumana na Monica. Simbini ngichi silikwini seno ka chachai
1: kachachai lixikhwazi ha nyamukha kuna marifu akuna hunguva ka tikomba swa ku veni loko jambu li tlhatuka masani lama nga ta ve mali kona na kona Overvang City hi nga xiselani na vana va ringulaka mugenge na vona lexakwatsi
0: Monica novela wa hi vitana ngichili Monica
1: Monica novela how she ngeseku
0: owa hevitana andi tsamba leswaku se swi tshamisekile kasi ku hi ta vengena ka tiro lowu u fanele nga hi wulondzota ka mixo nyamuntlha Monica

0: Manca novela, auch schön.
1: Ezona simbini hi ta kombela technical leswaku yi hi vuna hi ku hi susela a wu cencileke gizwa lakho kota hina hi zwana na ku hiseno hi ta simamisa ni tiro Monica loko ta nghana a tshamisekile hi ta kumana naye hi ta hi kuma hi ndlela
0: sema hi kuma
2: alo
0: Hello, Mkuma, Monica, novela.
2: Mkuma, no Mkumela kule ngopo swinene. Ndakombela leswaku tinhlari ti ya mahlweni hikuva ti lulamisa. Hikuva ni Mkumela kule swinene.
0: Hina ku tshemba ku veni tinhlari ta hina ti ta lulamisa matshamela ya tinkunga ku veni ta kumana hi tindlela tinene.
1: Hina hi seno. Hakukuma kwats mona mina na Gaza hakukuma kwats ndza tsembela zwa ku ha zwi kota ku ungena anzi meni ya tiro
2: eswona inkomo na mina na mikuma hi tlangelile ngopfu swinene nhlangano lowu hi navela ku tiva ta maxela kombisa ya mirungulusanile swa ku swo yini ka Gaza ni nyambani
1: inyambani ngichile kwats hilomka kutitimela hilomka chingwa na lechi cha mune wa makhoris lecha kutitimelisa hechi chakule nyane kutongwana chilomka mavindu oito kasi kuchivuna kulihangi katitimela akuvuka havuka hilezo
2: simbi
0: hagune ne niko kanchancha ya katitimela karoshiram Nvengisiti isano vavona vavula avusha mbengene vaengisaka valiko.
2: Inkomo maputu nako na vaswa hambananga lixile khwatsi kutitimeta leswaku heleka ushika ka titimeta kusikala sezora ija ibulani mwengisiti na yena wangarungulanga kubia ovulavula hi xoxirhami avula leswaku ka titimeta kolavaka kuva hi tilulamisaka. Igoka timpahla leti siseke ta ku kufumela ku va hi tivhikela ka xirhami lexi. Hi swona. Hi lulamile a ku va hi nghena ka nhlokomhaka ya nyamuntlha. Ova leswaku maputu hi tshembisiwile leswaku hi ta va ni murhambi wa haleni. Kamba anga se fika antivi inyambane
1: amurambi wa sei chigera
0: kanchanchai na na yalikari rinzela anga se fika amurambi wa wahina
2: simbin
0: avula kuva kanchanchai mrambo wa hina anga se fika hi alikari hi rindzela
2: masingi matshamela hi wa
1: ndzi wa sina ndzi wulile leswaku a murhambi wa i chigela mamana regina kushavene
2: hi ta simama na mamana regina na ya hanyimela bava silva leno maputu Hakulosa, antivi kombe swi tshamisekile hi nga ya mahlweni
3: gichile ndza mulosa n'wetle swi tshamisekile hi nga ya mahlweni zibongile
2: inkomo mana regina murhambi wa hina hakulosa na wena muyingiseti wa ku rhandzeka wa dzongeni ka tiku hoyohoyo ka ndhokandhokisani wa nyamuntlha ka wona hi lulamiseke ya ku va hi bula hi mavabyi lawa ma karhataka mahefemulela manene ya munhu ma nga nonon'wisaka mahundzela ya moya kusukela ka tinhompfu ku hundza ka nkolo ku ya fika ka maphaphu na ma xanisa ngopfu hi nkarhi lowu wa vuxika hi kumekaka ka wona tanihi xihena loko hi fika ka nkama lowu swi nga ta hambana ni man'wana masiku hini tintlhari haleni hi na mama na Sara a taka eka muti wa Tarudahu lweyi hi nga ta bula na yena hikola ka nhlokomhaka leyi hi vekiseke lana hi lulamiseke ku va hi bula hi mavabyi lawa ma xanisaka ngopfu mavabyi lawa ma tikombisaka hi ku va munhu a khohlolela a hiseta muzimba a nga hisemuli khwatsi hikolawo hi vone leswaku swi ni visima ku va hi bula a ku va hi vhusana hi tiva leswaku kasi hi fanele ku va hi tivhikela hi ndlela muni hi fanele ku va hi tivhikela hi ndlela muni ka mavabyi lawa leswaku ma nga tikisi leswaku ma nga yi khomi ku va hi nga swi koti ku va hi tilandzela swa hina hi mavabyi lama karhataka swinene vatsongwana ni lavakulu ngopfu xika leli hi kumekaka ka lona seno Maputo hi na bava Silva ehe hi na bava Silva lweyi hi mu hoyozelaka hi mu xisela a wu xeni bava Silva kasi lani vayingiseti va hina i va Maputo Gaza na Nyambani lava hi nkarhi lowu va hi yingisaka ehe hi tlhela hi xisela na mama na Sara hi ku i nkomu swinene hi ku landza hi ta nyika nkama tintlhari ta Tarudahu leti ti nga na hina lomu swiyindlwanini swa hina a xitudiyo a ku va hi bula hikwala ka nhlokomhaka leyi hi yi vekeke hi ta sungula hi bava Silva hi le ka nkarhi wa ku titimeta nkarhi wa vuxika nkarhi leyi mikhuhlwana yi kalaka yi nga suki a hi navela ku tiva matshamela lawa mavabyi lawa lomu xifundzankulu Maputo ma lomu ka kwihi hi wahi matshamela
4: realmente anka mwa xirhami amkhuhlwana hi leswi swi encekaka a vanhu vanyingi va ya xibedhlele alisi swi vonaka eka vanhu va ya xibedhlele diposi za ku va sunguni a ku phuza a maxaropi lava xavaka farmasi porke va za va ya farmasi emakamuni vambenyani va sunguna a ku khohlola ankama lowa wusiku ama farmasi ku lava funcionaraka 24 hours xikolweni andza va tsutsuma va xava muzi a leswaku a swi juleki ama farmasi ya handle ento loko va vona swaku a vana a va yandli hi kona va tsutsumelaka va xibedhlele enkwanto a swi vavu xa swi yingiselekile yoku a leswi a mavabyi lawo ma yincaka ku vanhu va ya xibedhlele hi ntamu swoswi ka nkama wa xizama handle ka mukhuhlwana porka a nkama wa xizama a hi mukhuhlwana so wo yincaka para vanhu va ya xibedhlele nto ku ni lava nga sofrela a maporasawu wa ku diposi ka nkama wa xizama va ta ku vavisa diposi ya swilondzo xi holile ku ni vanhu lava vakulu va sima 65 va ku na vona podi va sungula ku twa nhlana hi mhaka nkama lowu wa xizama ku ni lava ka ni nga kuma maasidenti nkama wa xizama na vona podi va ta a ku vavisa ka mbangulwani va nga sofrela kona asidenti khanimamu
2: swinene swi ngo nkarhi lowu wa wuxika leswi xanisaka a hi mukhuhlwana ntsena hi nga ha yanakanya yona leswaku a mikhuhlwana hi yona yi xanisaka ngopfu swi ngo swibedhlele swa xifundzankulu Maputo hi nkama lowu a nhlayo ya vanhu lava tsutsumelaka hikwala ka ku twalani ni laya handle ka mukhuhlwana yi tlakukile swi le ka lomu ka kwini
4: mayelana ni mukhuhlwana a mayelana ni mukhuhlwana yi tlakukile si relasan ya nkama wa ku hisa porke principalmente ka vatsongwana porke a va tweli vanyingi va tiza va tlhela usukwini kaya ando a va ku dari ko mudevuseri a vana wa kuma n'wana wa ku deposit 17 18 a ni kamizete a nga na jesi ndawu hi leswi swi encekaka ku vatsongwana vanyingi va veni mavabyi lawo ya mukhuhlwana kan mama
2: inkomu kambe a nga va yini leswi hlengelaka a ku va ku engeteleka mavabyi lawa loko ku fika nkarhi lowu wa ku xika u vulavulele hikwalaho ka ku vana ngopfungopfu wa va kuma va nga dlukanga majisi a nga va ku kuma va nga tisirheleli kumbe ku nga va ku ni swin'wanyana swi vangaka a ku va ku tlakuka mavabyi lawa
4: se ku ni swin'wanyana puka hambi munhu wa mukulu loko a ni mukhuhlwana a gama nga tivhikeleli yena ni mukhuhlwana a gama nga tivhikeleli a wu tshemula a wu tshemula a friendly ka n'wana na a nga hambalanga maxika kuma a nga pfali nomo hi le sinyi pura a nga koti ku a ku xipadlara a mazila wa yena pura ku za n'wana a kota a ku maminta pura a ta kota kuma mukhuhlwana antoa leswi na swona swa yenca ku va xipadlara a mavabyi lawa mukhuhlwana ma xiwone emparticular ma kawuzariwa hi xitsongotsongwana ku ni xitsongotsongwana lexi yi ni xi kumaka ka moya xi tlhasisa wusini lani ka moya a munhu loko a ni mukhuhlwana a wu tshemula kumbe loko a khohlola loko a nga pfali nomo a xipadlara a mazilo mumenyana nto loko u khalita munhu mumenyani layani pode a gamaxa a yina lara a swa kona a xitsongotsongwana lexiyani xa tlhaselani ka maphaphu kumbe ka tinhomfu nene munhu loyi a ni a kuma mavabyi lawa ya xikhuhlwana a mavabyi lawa ma xi ma fambelana ni xitsongotsongwana lexi hi xi kumaka ka moya
2: nakona ku ni mhaka yin'wanyana yi humelelaka alani ka mikhuhlwana laha wa mu vona n'wana khohlolela u yanakanya leswaku i mukhuhlwana hambi lavakulu hi nga swi hambanisa ku yini laha a mikhuhlwana ni mavabyi man'wanyana ya ku fambelana ni wola ya mukhuhlwana hi nga vulavula hi swipfuva a tshuka munhu a pimisa leswaku i mukhuhlwana ku vita nga ha le mukhuhlwana
4: kan mama enta amukhuhlwana ku enceka xirimenta mukhuhlwana a munhu a sungulisa wusini a ta sungula no ku twa a ku vavala ka nkolo a twa ku khakhaza a tlhela a pfaleka ni tinhomfu i ya mavabyi lawa a hi mavabyi ya ku ma teka nkarhi wa wunyingi a munhu na wu twa nto loko a sungula a gaze dlara a famba xibedhlele va n'wi tsalela muzi swikama swi khaluti enta ku ni mavabyi lawa mambenyana ya maxiforte loko hi khanele hi mavabyi ya kohlela for example ya tuberculosis anta mavabyi lawa a munhu ma teka nkama wunyingi ni swivava a munhu wa khohlola nkama wunyingi a tlhela a wondza a nga kumi vontad ya ku dla a tlhela a badla usukwini a tsakamisa ni mali solo a mavabyi mambenyana ya ku kriyara infesawu ka maphaphu kuma swa ku munhu a ni problema ya kwini ya ku wefemuteka a wo khohlola majata ya ku vava ka xifuva a tlhela a hefemuteka xa ya asma a mavabyi lawa ya asma ya asma xa ma different puku a nkama lowu hi bulaka ni munhu a munhu a wa yi byela swaku ya ku sigira a ku xitirayira xitora ka yena swa ku yena generalmente a buya na vabya hi mavabyi lawo i tambe a mavabyi ya asma sempre mani a ku pfumala moya swi different ni mukhuhlwana mumbenyana wa ku munhu a hi pfumula hi nomo hi mhaka tinhompfu ti pfalekini maxika asma ja tinhompfu a ti pfalekanga a munhu wo khohlola a tlhela hi femuteka
2: a lawa ya maphaphu swi hambana kwini asma ni lawa ya maphaphu
4: asma ni lawa maphaphu konfirm ni hlayike asma munhu asma a munhu a buya na hi femuteka ja lawa ya maphaphu ma sungula hi kutsongo a munhu wa buya na khohlola pode ya xipiritana a phuza muzi a tlhela a tlhela a wa khohlola diripinto wa swa ka munhu loyi o hela hi michumulo ya ko ka asma a swi enceki diripinto wa swa ka munhu loyi o badla usukwini a tsakamisa ni mali sol hambi nkama lowu wa xizama to ka asma leswo a swi enceki ntao a tlhela a perdera a vontade ya kudla nto ka asma leswo pode swi enceka pode swi nga enceki dependent ka muzimba wa munhu
2: hi ntalo hi vamani lava va kumiwaka hi mavabyi lawa
4: wani ya kona ya asma
2: mukhuhlwana nkama lowu wa ku xika lowu mi amukela ngopfu vatsongwana kumbe hi lavakulu
4: hi ntshimantshima i vatsongwana ni ntshimantshima i vatsongwana ni vanhu lava va vakulu ya simatisa sentano xipurke a muzimba wa vona xa a wa ha tiyanga loko alikeri xitsongotsongwana xi nghenaka podi xi kiriyara swivanu
2: hinkwomu hi na mabulu lawa hi na bava Silva Mungwambi haleno Maputu hi ta tsutsuma hi ya Nyambani Masinge wa yamukela ku va hi bula na mama na Regina
1: u tshama u chosiwile Monica?
2: Masingi?
1: Nzakuza. Utsama uchusiwile. Nzakukuma.
2: Ehe. Anu vula

zvotilezo zvikumeka itsimatsima akamilowa chira akamilowa kutimela ndau zvinyenge nyenge amadesignações amaulela ya munhu matele nguvu mahambeni maxa amabadzi lama kumeka maulauliwa maziwa nguvu ekamilowa chira ami akamilowa kutitimela bom zvingave zvimubangiwa hii angave atizisa kuyini munhu loyi ati ulaa kutiu mina ndzini mukhuhlwani ndzini gripi ndzini sinuziti maulaulela yo hambanahambana ya vanhu mutadaxilezi loko munhu a ni mfundzeketo e kumeka nha khohlolela ku bayisa laka xifuva a ni feveri ku bayisa laka kolo kota leswi na ku ri wa maputu ne a nga vulavurisa swona na ku lori silver ne a zwa ku ebahloko ya mina yo bayisa but vezi ku humelanyana a marimila nhanga mazwi a zwa ku khwa uno karala uno tiramba uno muha mitirho yo karata ngopfu a ku eha zwilo zva mina nyamuntlha zvo bayisa enda wotlhe masinage lawa a munhu xa bodi a wula ku na da laha bodi mesmo ndzi khomiwile hi mfundzeketo ndzi ni mukhuhlwani mas muita das vezes a masintomas lawa a masinage lawa ma kumeka ngopfu ekameni lowu wa cirami hi nga na wona xa maxa possível ne zva dahiwa noe a munhu loko a karhi ya mahi leswi tenke a nwa ngopfu a mati tambe a hi ku nwa ngopfu mati wa swi twa swa ku laha kaya komu leswi kota leswi a nga holisi swona na ku lori silver a ku va rhanga hi ku xava maxaropi laha a mafarmasia va rhanga hi ku tidaha laha kaya van'wani va vilisa leswi lichiyani va rhanga hi ku tiworikete muntu bo ku ni tibafu leti va mahaku maxa cangombi ngopfu ku chikela exipitali ne ku ya ka mutini wa ku dahe hi ku podi u ku ndzi na wohle masinage lawa a ku kohlolela a ku bayisa ka xifuva a feveri enkwanto muita das vezes podi ku hi problema yin'wenyani noe endhawu importante ya ku hi landzelela emutini wa wudahe importante ya ku hi famba xibedhlele principalment ka vanana a n'wana no hisela u kokhelela a hi pronch ikameni wa cirhami a swi ta hundza naw importante hi na vanhu va hombe hi vonelela vanana principalment porque vanana va ni immunidad ainda te uma immunidad baixa não é então é importante com qualquer coisa qualquer febre né hambi hina vanhu va hombe primeira coisa hi chimahaku hi pimisa ku hospital não é e também é possível hi prevenir né a mukhwani lo hi ku vohle hi kuma qualquer pessoa qualquer munhu laha ngeleni o kohlolela né é importante também porque ndzi zwi zwile na ku lori silver na ulawula ku amabadzi lawa muita das vezes ma tluletana noe hi ku loko munhu a karhi a wetshemula a karhi a khohlolela hi mari loko ma tlula noe ma tlula ma thapela munhu mun'wanyana entao facilement e normal facilement mesmo u ma kuma mabadzi lawa noe enda e importante loko hi langeleni ka maxapa no e importante uso da máscara a máscara é muito importante hi ku loko hi nawu mukhuhlwani para lendi u vhikela wena u nga ni mukhuhlwani u ta vhikelela vanhu van'wanyana i tambe loko u nga bohi máscara u lomu ka tixapa u lo vulahangeleni ka nhlangano wa vanhu e normal loko xa mina xa hi chukwana u tlhela u ma kuma kambe u tlhela u gi kuma mfundzeketo entao muita das vezes é importante loko u hi ni mfundzeketo hambi loko u nga hi ni mfundzeketo i muito importante loko u famba laka ku tala vanhu boha maxikara noe i tambe u evitara contact ni ku gamakana nguvu ni munhu lowu swi vonaku swa ku munhu loyi a ni mfundzeketo a ni mukhuhlwani endhawu e importante mantirhi un poco de distance nenge u tshama u gamakana lahaya por qualquer wetse i munhu loyi u wetshemulela noe endhawu e importante mesmo u nga gamakani ngopfu ni munhu loyi xa a vabyaka i tambe wa swi twa swa ku u ni mukhuhlwani ne wa swi twa swa ku u ni mukhuhlwani i qualquer coisa u lava kuga u lava ku khoma swakuga ne u lava ku nga khometeli u lava ku khoma tiprato e importante a lavagem das mãos u vale ku hlamba mandle muito importante hi ku wa kohlolela leswi ya ku tlula mari laka mandle wa kohlolela pronch ntawu wa khoma munhu wa khoma power i n'wanana a ri laha ku wa khema power wa nyika n'wanana pronch facilement pasa entawu swo swa ku epa n'wanana

0: swa ku swi khalutile a swi vavi kumbe swi khalutanga but ta tlhela hi ku avaliara dino loko swi tshika swi kontinuara ku famba nga hlaya papayana hi ni amuchini exibedhleni premba a maizame hi nkohlela hi tisa xikarama premba a maizame ku numara ixixi lomu nga disponible pra mahambiwa pruka hinkwaswo swibedhlele swi nga ni a kwama mara ixixi loko hi nga na mukhohlelo a muchini wa mukhohlelo kumbe ra ixixi po di hamba mani a dzi hi ngati nakona hi nga tsumbula leswaku munhu loyi a ni problema ka mapulumoxi kumbe a ni problema ya xifundzeketo kumbe yini a masalo esangwini hinkwawo lawa ya ni mahlaya ntao a ndlela leyi ya ku pra hi sigira hi leyo inga fanekeliweki a ku sigiriwa a xibedhlele kani mama
1: mama Regina ungasikota kuva uhlamula
2: ndzabonga vayingiseti ya ku va va hi vutisa swa ku hi vutisa ha tsaka hi ku loko va hi fonela va vutisa eki na verdade va yingisela leswi hi vulaka swona laha ha tsaka hi swona ndzi byile vayingiseti lava nga fona lava nhavani swa ku khala majesi sita ku zvezvi hi kakameni lowu wa ku titimela kama lowu wa cirami hi wulawula hi fundzeketa leki gi nga tala sweswi loko u chikela exipitali loko munhu a zwa kwani masi na xiwohlela ndzi nga mawula a chikela exipitali ya ku mina ndzi zwa lecho kari e por iso ki loko munhu loko a chikela exipitali a dokodela wa mutisela a ku zvino zvizvako entao a hi vohle vanhu lava nga ta mahiwa ku manalsi porque ka masinage wohle laha ndzi nga wuletela enormal a chikela liniyana ku zwini swi ku karataku u wa kohlolela ku u ni feveri wa hisela ku nada entao muitas vezes a maizami lama mahiwa hi kota ka leswi a mubadzi loyi a zwi yisaku liniyana loko a dokodela zvona kwepa leswi a zwi tisaku laha mubadzi wa mina i zwilo zva ku karata ngopfu o zwi lava ku maintervensions man'wanyani nowe hi kona xa hi tlulelaku xa ka maizami maanalysis mas muntatas vezi wa chikela so ku i mukhuhlwani basi u ndzi xanisaku ha swona mukhuhlwani basi ku humela marimila a nhloko ya bayisa ya bayisa intao muntatas vezi a hi chikeli ka ku xa hi pela lomu ka michini porque va yi dependeri da kilo ka leswi a nga ta yisaku zwona mubadzi wa hina noe hayi ku loko u chikela ndzi ni mukhuhlwani va ku peta ka michini va ku popola epor iso loko mubadzi wa chikela liniya hospitali a dokodela wa mu mahama questions wa mu wutisela zwini swi ku karataku muntatas vezi ka leswi a nga ta hlamulaku no i necessary ku a chikela lomu ka michini ja kota leswi ndzi nga ha wulili ku hi kakameni lowu wa mabadzi lawa ya ku hefemula i nga madwesa hi respiratory ku ni mabadzi yo hambanahambana ku ni xifuwa ku ngo yasma ku ni bronkiti ku ni pneumonia enda loko wena mubadzi wena muyingiseti swi bya ku chikela liniyawu kumbe na ndzi ni lecho karila hi leswi ri ndzi karataka enda muntatas vezi no wa necesidada ku mubadzi lowu ya nghena lomu ka michini brata popolio maxe importante u chikela lini ya ku hi leswi ni leswi ni leswi ndzi karataku noe pra ver swa ku hina wa vadokodela zwini va nga ta mahaku hina ena noe imperioso ku loko ndzi chikeli ndzi ni mukhuhlwani va ku peta ka michini no funciona desse jeito
1: inkomo mamana Regina ingi ku ni xivutisi xisaleke baba Silva
0: se kundo yanga vitisa swaku a timaka ta ku ri andzilo a nge wisi ma problema ka pele ya hina ke ndo nge tsike xikhaluta ra ta ku to considera ra xiforce ya munhu lwi conforme ni hlayike ankamalwane ankamoko zandzilo buka muzimba un temperatura dza certo para u yamukela ndo ankamoko zandzilo teke pima a distance buka ni lane a objective ku kufumela hayi ku famba layani para yatswa antoni teki tsinzeka urai much possible urai the mode dzako iti sindira comfortable ndono precise tsinzeka lani ku sui porque le fan i swa swinga ta ake madura for example aku hi akutswa hayi ku khumbiwa so hindzilo ka muzimu so hi moya lwani wa ndzilo no nga ku hisa u vona apele ya wena sikuno fikara vermel

0: Leswi nga swona i ki u tshama a distance bya ku swi nga enceki so apena xikumperiero objective inga ku twa a ku kufumela kanma
1: Mama Regina, u nga va u saleliwe hi marito yo karhi u navelaka ku engetela leswi vuliweke hi bava Silva.
2: Ndzi bongile a ndzi lava ku rhamba vayingiseti va hina hi kakameni lowu ndzi ta hlandziwula, hi kakameni lowu wa ku titimela, hi kakameni lowu wa cirhami ntawu mabaji manyingi ma kumekaka ya ku hambanahambana mukhuhlwani wo hambanahambana endhawu hi nga tshameni laha kaya hi ku liniya wa xipitali a ku na mirhi na dya hi nga tshameni laha kaya vayingiseti lowu mukarhi mu ndzi yingisela ndza kombela xikombelo xa mina nowe a hi yeneni wa xipitali tambe ha ku chikela ku ndzo kohlolela va ku peta ka michini a hi swona u vala hi ku wula ku leswi zwini ndzi swi swaku ne mara vadokodela va swi kota ku ku vuna mayela ni leswi wena u swi swaku ndzi bongile
0: Khalimambo a leswi hi nga ta swi tshika bra vayingiseti va hina eki loko va twa swivavu teki va tsutsuma va xibedhlele ka xibedhlele hi kona va nga ta n'wi nyika muzulu wawunene protokota a ku daya a timhaka ta wena Khanimambo.
1: Khanimambo, bava Silva Mungwambi, mama na Regina Kushavan, Simbini Antivi, kumbe ku nga va ku ni xivutiso xi saleke seno u kalaka u nga swi twisisanga khwatsi. Masingi.
3: Ah, kamina zwi teba hambele zwe vayingiseti vanga zwi chela kota zwi hutisa na zwona zwi hlamuliwile na ndzeni ku thembele zwa ku loko hi va ndleve hi zwile zwozwa kasi ku hatifikela ka mabaji lawa ya ku tumbunuka ka kamalo wa chishika
1: Simbi.
4: Akunene na ina ya vula swa ku veni a swivutiso hinkwaswo leswi swi tlhatlhiweke leswi swi vekiweke hinkwavo vayingiseti va nga karhi va nga hi tungela kasi ni ku va eka hina swa enela
1: inkomu hi ta kombelanyana ku khomeliwa ka muyingiseti wa hina nyamuntlha hi ta gebeta nongonoko wa hina na hi nga se fika laya ha seleliwe hi ntlhanu wa timinete na timbirhi a ku va hi fika ka 8:50 kambe hi sindziseka ku va hi gemeta a ndhokadokisani wa hina wa nyamuntlha lana hi buleke hi kola ka mavabyi lawa ma xanisaka ngopfu hi nkarhi lowu wa vuxika hi vulavula hikwalaho ka ku karhateka ka mahefemulela manene ya munhu ku kala ku pfumaleka moya loko munhu a hefemula ni swin'wana leswi swi humelelaka hikwalaho ka xirhami hi nga vulavula hikwalaho ka swifuva leswi tikisaka hi nkama lowu ku khohlolela swi tikisaka hi nkama lowu kambe ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina u ta va u kumele xo karhi ka ndhokadokisani leyi hi yi endleke ni varhambiwa va hina bava Silva Mungwambi a taka eka xiyenge xa vurhangeli la ta vudaho a xifundzankulu Maputo na mamana Regina Kushavani na yena a taka eka xiyenge xa ta vudaho a xifundzankulu Inyembani hi tlangelani ka vatirhikulori aka Gaza Francisco Simbini ni uvoneleli la Laurinda Ndimand Inyambani Armindo Masingi ka uvoneleli la Rufina Mundau Maputo mina Monica Novela ni fambiseke ndoka dokisan lo na Cesar Baltazar ile inkomu swinene hi tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'wenyi wa ntamu a hlayisa tata
4: Nkomo hi khensile ku va hi leswin'wi
5: dokadokisano a dzongeni ka tiko mabulo ni varhambiwa swikhalo kutani mavonelo hi vayingiseti
6: hi divela hinkwayo lana a radio Mosambique.
4: kati.

0: di Mosambiki, Chitichi, cha Gaza. Ku kalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.
1: Sambiki entro provincia ya Gaza hello sana ko koyesa la kambi muhita kuni ndimwa ha shingul dimela chichupi kangivela wa nyansi eko kamitsi karia zoit ka julio ka dilimi de 2026 newa komo khala ka yambi mukala zoit ora 55 minutos awu hela ta kuni ngama hungu tumsa ne mishini antena nacional kambi muya 14 horas ni 10 minutos ne ta kamba tanga chitichi ngu 14 horas ni 30 minutos ngana na vapoti mapoti kuma kuni nyambani kwa kongo misa mahungu ta misa kanyo tsantsa midi ngombe muya zoit ora jina uya ko heta pangana ne nawe hawe hela ta kuni ngama hungu tumsa ne mishini antena nacional sana kama ngiseluni de kaina wandi mau change ni mabulu hambana hambana kala zoit ni 55 minutos shukumbi mwenene ngala chitulu kwa watu msani kuluti kutaisa masono makungwa raji msambiki mzotu provincia ya Gaza nyans hina bifala chitichi nkuwa he kugumani kadivik hina wa hipo kufala kumakuni nawe kuwa hokambi mu ya 4 horas ni 45 minutos wa mangwana ndima ya huashunguli mela chichopika mese kari ya nyansi mani kamanza ni kama wanawanchi upimira na mabunda laurina ndimandi ya kuandala ni kamichini Ngoditi na dawa senta wa raji msambiku wa sangala kwa ndima ikongoma ni kwa hihoka hawa ingisitu ulomba kunza udi kwa na hekuna velela metzikari nene.

0: Da sungula ka ngopfungopfu ka vaseketeli ba ba mfandwe Mesia.
1: Mesia.
0: Ene mkhavela vho vho phe namhle wa unhlanu ka ka lavanwani la. Ina ali ka unharu ka ba.
1: Vanwanse va ka. Minkarle twa mabosina mongo pempempempempempe go sa vanyinga va khuzela ka Mesia.
0: Ya. Kutani mfoto hi khensile loko ni vulavula swa xileswi ni tipasa ni muyingiseti kha ni mambo mukhavele hikuva mi hi tisile manyawu ya ntlangu lowu xikarhi ka Inglaterra lwa ngheneke na humelela kutani a nga golisa golo la ku sungula se a ndzulutiwa hi vafana lava hi vulavula ha wukon'wanini la Cristiano Ronaldo leswi nga swoho hileswaku Lamine Yamal na Messi awu swi tiva emukhavela wa halikokolani
1: ni
0: mane ku nyika ndzava yin'wana bute pala xitijelani wa vo a wu yi tiva mhaka leyi ya ku lweyi mfani lweyi pheleyi sehayi sereset mani tala ni n'wini sereset
1: ko mu rhandza ngopfu
0: wewe ndiwuxa swin'wana wa vona Lionel Messi i padrini wa Yamal a wu swi tiva mhaka leyi
1: a nga wu tivi mfambu lowu
0: kutani sereset i padrini wa mfani lweyi mbape va padrini na mafiyadu la kutani padrini ya
1: susumetase swi tamahisa ku yini edumingu leswi sonto swi tamahisa ku yini
0: i padrini na mafiyadu
1: ni afidladu
0: na kuve hi nkama wa wun'we kutani a padrini wa Yamali i sibari wa sereset sereseti hi nkama wun'wana i tiyu se loko sereseti i li padrini wa mbapi i primu wa Yamali kezer wa swi vona hinkwaswo
1: swa swi tala swilo swa kona
0: swi nyingi vombela xixaka vo hi kanganyisa lava
1: hivo lava van'we
0: i muti wun'we hikusa
1: loko lwevu n'wana a ya ku lovoleni a vitana lavan'wanyana va mpangalata kusa loko a fika sina ta kuma van'wanyana va ta khamba ndzava swo swa swin'we
0: ama inje va lovola njhe vo lava a loko mhaka lavo yi tisa haleri mukaya halero swi ta hi ya swiela a ya ku lovola
1: va swipetelo swa vajeni
0: va renildu allright kutani mundzuku hi ta bela hayi mundzuku
1: mundlwane
0: kutani hi ta swi vona leswi nga ta endlekaka mukhavela ni nga khuvisi mfoti ni nga wu tekeli nkama
1: manyesi ndziki na famba na ka hetisa xitixelani xa mina swinene
0: xiyele amfoti kani mamba swo
1: babayi mikala mukhavela kusukela ka rilatso switali manyesi hi lwa salaka na n'wina kaletilena ka ni dzonga la tiko babayi muyingisi loko rhandzeka hinkomu swinene hi ta pfunana ka letilelana ka loko lwani ta mahlayisa ni loko mintirho yi rhamba babayi
0: babayi hayi babayi nchumu mukhavela wa fuya kuke khale 14:42 7:00 ra Mosambiki.

Na vurhangeli byintshwa bya Swiss Sound Chital la bola magudu byi hlawuliwile kambe ku ta fika namuntlha a byi rindzeleli ku va kutani mintlawa leyi a yi rindzeleli ku va ntla vurhangeli bya Swiss Sound byi nga tshuka byi humelela byi lulamisa ntlangu a mphikisano wa ku karhi kambe ku ta fika swoswi ku vula mintlawa leswo a ku yinceki nchumu hi leswi endleke ku va a mintlawa ku hambanahambana yi tshukula Swiss Sound yi tipatsa yi lulamisa mphikisano wa yona na yi nga ha dependeri kumbe yi fambisiwa Swiss Sound. Wofa.

ukuba anga rhandza ayi mhaka koko ku rhandze hi mhaka mbape anga hlokweni na France we va hurricane hurricane se loko umuntu apa pilo mkama 4 hora ku lavetela mama ne nganga fuke loko ahlekelela hi leswaku ntlawa ye u humelelile swi anga malomo ka maduwe stretch quad unga hlamala se emfoto unga lavi xivangelo xa ku suka kaya unga humi kaya tshama kaya man tukisela we lala sala la se loko mamani loko madala ku lavetela lomo ka maduwe swi kama unga kwati futhi loko na wa fika la kwatu ati chukumetela unga muya nguli Yeswa kumbape abiwile. Nemdala nyanisi. Mahungu yo hondzuka ntisi la minga mato ya hlayiwa. Kutani. Kisungula 23 hora. Ene kuni makale ya prolongamento ya ma prolongação. A prolongação loyi. Yeswa ku loko vo ringana 00 na ku 90 minuti mamani. Vateka mavanyi kwa 15 minuti. Leswi kuni vamamana va nga ta tshika va kontela ma minuti a phela n'wina u ta n'wi vona mamana a tshika ku etlela a kontela ku hundzi 15 manyisati ku hundza 15 minuti a wu etlele mhaka mo wena mamane loko ku hundza 15 minuti wa vona mi byela leswi na va ha ku 00 futhi arbitre loyi a ta tlhela va nyika 15 mun'wana a hi nuna ngo yingisela mbuyangwana mani kuma vamamana hi mhaka leswa bola leswi vamamana va tolovile ku swi twa leswi va kwehleteni ka timinete ta ugamu na pfala phela na pfala ku nge khale se lomu ka maduwa xa ta vuya papata ku gungwa a lava nkumba leswiya phoke kun'wana xirhami xi ku kwempfa mara emfoto u nga mu sindzisi mamana a ta tshama na we laha wena mbape wa wena va hurricane va hurricane va dembele u ta va bukela wexe u nga mu sindzisi mhaki mundzuku i sonto ku la ku ya u ya kerekeni mundzuku man mundzuku i sonto u nga mu sindzisi mhaki we loko la ku va dembele dembele va wena va mbape va manimani va hurricane famba wa wexe laha sala wa tshama u swi hlalela u nga mu sindzisi mamani se mhaki loko u ku wena u la ku pangalata papaya vona va dembele va dembele dembele dembele hi mani i jungadori ra France Mbappé mani, Mbappé i jingadori la France. Se loko la ku pangalata papa ya vona majungadori ba bela lana, Inglaterra na France la ba bela. Swi endle ku wa swinavela. U nga musindzisi ku ha we nsindzisa nga ku tsinzanga. Aka ku sindzisanga papa. Ai, sabe ba yesa, ndi mola mola zwo hunda. All right. Mangisa nga tsika nomo. Mara makhe yo le 23 hora mkombele hi tsikeni. Aish, minona tlhelipinda. Mama mane 23 hora. A jantari hi nyikeni hi galo mukama 22. Nada 22 se ripelile futhi man. Hai pa mangisa 22 hora wa jantara mfoto. Yei a jista unke. Nada na ala ka 22 jantari la hai khona lo phazama. Hi nyikeni lo mukama 99. Não mais tardar 20 horas no mukama telejornal. Hi ku sala mbela e loko ku gaminya na 20 horas jornal aya na jantar. Hi nyikeni 15 minuto. Hi hamba digestão com 30. Se u gamu wena u randza. Hi ku sala loko swi ku 22 la ku vona pre-match. Wa vona a pre-match mamana e yini? Pre-match. E timenete ta ku sungula loko vanhu va humela laha ka TV va bula hi mhaka ntlangu va bula ke pa ya mbape mfanwe pa a bulila a belile a ka ntlangu lowu a nga ta nghena ka wo hopana a kumana na hurricane então i pre match in lomka makume manharu wa timenete 30 minutes a half hour na ntlangu nga sina sungula i pre match Unga hi dweli ta xikweneti ka nkama pre-match mamani hakombela. Mani kuma. I nxumayelo leyi ni mi nyikaka yona. Mun'wana mundzuku mi ta kuma yin'wana nxumayelo. Kambe namuntlha usiku leri ni mi nyika nxumayelo leyi. Ka pre-match ha mi kombela mamamamane. A swikweneti a hi buleni hi swoho swi hela lomu ka ma 22. 22 30 a ha lavi ku twa swikweneti. A ha lavi swa ku pa. A n'wana tlhavo hi xipinyoza hi wena u n'wi tshika nhlikani hinkwowani byela ma 22 3 swa un'wana

18 horas 37 minutos e longo local não hundi meu chenjo hambana hambana chala tra 18:55 minutos com a Henningela Chitulo. Ao sacate ne com na o macono. Com o cati lingu tati kasinga com ne atula. Nha se mamendi ya atula. Comanta o FDD. La pesa mbilo com a coisa zimu chitumata chona chidi choka. Se kasinta o ua. Hewamba kasengu Fred Dawani kami mai. Akane, ai, titangata mena tosu, seti timbila ngome mova. Se ane kasenga konene, nani nina on loro wawa vroom vroom. Ambu nina on loro, chizimu chizi ya wachilu la misanzi laka. La pesanzi, nze, la pesambi lumiru. Uziwa kasenga konene kuye mela. Nkwa tawana tenga dishula misola nguwa. Anga kuninga otumi. Ahi, maise nitoto kana tova peka. Hewa dini kutingeza laka kula pesa mzilu mbilu hiziwa kuye mela. Nkwa lokusi na kuye mela. Unawa ni kuninave nave. Utimbila kasu lomba se lomba lomba sino mahakasi kwa ugemelo madlembe yo hanya kwa uchia lomba nyasa wana kene sena kutumela nyasa ni mangwana ni utawo sekula kwa udi hanando na udi lombili kasena kunene una wa udi na unanduwa sedu kwa kudi hawa kasena kunene husala kasema ya wana wote uchibie mkwa hangwa hakela nanduwa zivakula pisa mbilo zivakula emela kutawa na chizimochi ngade chitula misela.

0: contar. Familia, familia.
1: Ya mi chimia rajim sempe ki shtu jimongon kadro pada chai chai he chipang altana na wakadita mdia da nyan sika yembi mingi sedo dunde ka hi kuti tsoka nika ndi maitwa wa shungu limila chupinga mkala ngu 13:55 minutos ndani katumiri singa chinga hi Alfred Muyanga anaya mkala chitichi kwa hi samasoni mitumi ya uha shungu limila chichanga na kadita mdia da nyan suwa hemulo soka yembi mkwata siyati doto chichele na wakasi ni mitumu ya uha shungu limila chichanga na Alfred Muyanga lishwiti
2: Lipele na kulori Miranda Mabunda, lipele leka vengiseti nkwa waka kune na itave shingwe ka mintiorle ya usiku kusikala nkari wadi tano vora shilana ingatave ya fika kusuwani na mea noiti. Tungukali tingatave itana tonaka usikula na mutla mpela itave ishaika nkupo sunene kanzumbo wa mashleko lana. Andile kanzumbo wa mashleko na mingiseti itave kankari wakuwa ya kumbisa tabora. Na mutla kubelua ntlangu wakuwa ya tuyatraku ima nwanga takumeka kuka ndawu ya unaru ka mutlangu ya mundiali kusikala nkari wa 23 yorish. Tungukali tingatave ingatave itana tonala na ingakotli minkari ya mahungu. Nkari wa 19 hours na 30 minutes. Nisho yenge sumonyani lesu hira. Mbaka mingisiri lesu kwa alongolo kana hina. Nakona anga chichi shtichi. Nkumu shnene.
1: Ngato na Alfred Muyanga hii bungi ile. Nisero junde kanditi tinzila. Tenga wati sala. Kwa wati kuramba kwa masenu chupangaltana. Nime tumwa chichi shtichi ya. Ia ino pangaltana nao nyansi. Sivali matimba nkwa hii. Na vela kwa kumweku hikulungela. Kuguma kadi viki. Kwa hei kukakona. Ngumama helu ya wangitiru udunda kwa wachitichi. Hige metangwa wangimata wa shanguli mila chicha upie. Nga ya mkela ngombimu ya 13:55 minutos. Kadi tamudia le nyasa ngata kuninga mahungu. Tumisa na mishini antena na shora lango 14 horas. Hikamba tenga chitichi ngombimu ya 14:10 minutos. 14:30 minutos. Hibi mahungu atamisa kanyo zansa midi. Kutangana kasi tichi sa Maputo Gaza na ni inyambani. Ngombimu ya 18 horas. Mahungu amina kutumisa na mishini antena na shora lango. Uchanja ni mabulu. Huku ngombimu ya ila hii ambimu. Hitemisa kuwa hitawa ninawe. Kama tsikuwa mataku. Loko uraji msambika chihiramba. Loko chizimu chichilaisa. Usatua ingani. Mira na mabunda nila runda ndimandi. Angatiku nila nika mishini. Nguditi nanda wa senta wa raji msambiki. Unga sengela kwa ndima yukungu manuko ya hoka hawa yungisidu lomba kunze wadi kwa nekuna vila minu vayenene.

0: mahungu ya xifundza Nkulugaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
1: Mwingiseti hakulosa ni kukoyoza la kanlongolo kwa maungu ya usiku jonya muntla 18 ka julho ka 2026. Nhlangano São Vicente de Paulo walo mtikweni ilo utinikela kaka kupfunisela minjango nza kwa kandambi ivone keke kusunguleni kalembe. Varimi wa shifunza shaka mandlakazi wakari wati inta kakudwalisa timbeu nza waka kubaba taliluwile imati ya timpula tikulu tivone keke kusunguleni kalembe vula vula ingwe tia janeru kuyafika marsu ka lembele tutumaka. Leti iti nchloko makata lawa ni mamwani maungu itakana wana kafusiku dwena muntla lawa mangalula misiwa na matatela makumbisiwa Abel Armina Nyantumbu kavu kavute la marijuni mfumaulu la Mariamu Ibrahimu. Nhlangano São Vicente de Paulo lo mtikweni ilo utinyikela kaka kupfunisela minjango nza kukandambi wana keke kusunguleni kalembe yentelelo la maungula wa ilikumana mwashklori Nikolau Mukavele.
2: Kufika kadzana ni makumambiri wa minjango ya shifunza shinaru shalu muka Gaza. Itapuneka ishifunu nzaka kuvei hlasiliwili iti ndambi. Mintirulei ilanzi waka Sociedad São Vicente de Paulo inga nchanganu ulumbaka nkereke ya katolika. Shifunu le shifikata akupuna ashifunza shwa nchongweni kanchenchai ni kashokwe. La akubulu wakalisha kukuta yaveliwa asha kuja. Nabile shwela na kanta ubasisi timbeu kuvei ni vatipushetela masingweni. Nabiku yaka kantanu wati yindlu eka minjango angu leyi ihlaseliweke hiti ndambi. Makungu la umavula leswa kumakata kufika ka 15 mili wa maeuro ingati male ta handle katiku loko ichinchiwa hi male ya lomuti kwenye wa Msambiki ikata kufika ka umidhauni se mili watimetikal malile iteka kwama swa Sociedad São Vicente de Paulo handle katiku. Tani maritu ya murangeli wa ntawalo wa SSVP inga Sociedad São Vicente de Paulo wa Musambika Rolindo Kos. Atlamusa ilesha kumakungulau matava malanziwa impfuka wati mwete timbiri la kuvulu waka ilesha kuhandle kashifunza Nkulugaza kutava kukatiwa ashikanikisu shashinavani lesho aka shifunza shakamanyisa shifunza Nkulu Maputu. Arlindo Kos atlamusela leswaku alava vapfuniweke hi swipfuno leswi hi lavake vachukisisiweke amugangeni nakona leswo hi ntirhisano ni vuhosi bya muganga kuveni kutiviwa lava vahlaseliweke ni kuveni swipfuno leswi swi fika aka tindhawu leti hi la kulavekaka akona
3: chuvuka amphamulonga kona hi vonisa ku hi ngokota kuveni hi pfuna anthanu wa mindyangu ntsena na hi pfuxeta anthanu wa tiyindlu ya ka nthanu wa tiyindlu lana yindlu ya yinwe ingata veni auto wa mathaela se kuna xipfuni xinwanyani xinga vekseliwa ka xa timbeu lana kungata phakeliwa timbeu ka vanhu lava va hanya ku hurimi ka tindhawu leta tinharu xokwe xinavani ni kanchenchai atimbeu leti itimbeu leti nga hlawuliwa kuva ti vapfune ku hantlisa kuva va dlandlala ifuthi ili tona ti gwentaku anguva leyi hi yaku ka yona ya ku hisa kuva mesmo hi lwani makungu lava nge i ma mudansa xiklimati
2: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya mulumuzana Arlindo Kosa inga loyi a rhangelaka a Sociedad São Vicente de Paulo atikweni bya Musambiki. Tiva leswaku Sociedad São Vicente de Paulo i nhlangano ulumbaka nkereke ya katolika lowu u kumekaka eka matiko ya kufika ka dzana ni ntlhanu wa makumi wa wona kasi lu Musambiki hi lowu u taka u landza mintirho ya taumbilu laha u pfuxelaka mindyangu ya ku hambanahambana kuveni u hlamula a ku vilela ka yona.
1: Eleka 19 horas xitlhatekela 5 minutos xikarhi kufikisela mahungu iye msoro provinciali ya Gaza. Varimi va xifundza xa kamandlakazi vakarhi va tihinta ka ku dyalisa timbewu ndza ka ku va va taleliwile hi mati ya timpfula tikulu tivonekeke kusukela n'hweti ya janeri ku ya fika marsu ka lembe letsutsumaka. Lwanga ta yi tlhantlhela mahungu lawa i muhaxikulori Rostino Botela.
4: kuti hita loko kutana kunyikiwa nkhinkhi kora kuba mfumo ni vaseketeri va vanyikeleli a ntlhanu wa makumi wa matonelada makumi mambirhi ni ntlhanu matonelada ni matonelada mambirhi ya timbe ku hambanahambana ka tona hi fane ni tshaita mavhele tipfijawu ni swa matsavu. Murhangeli wa ta vukosi ni vurimi ka mandla kansi a hlamusela leswaku va handle ka ku va ku nyikeriwile a timbewu hi lana ku nyikeriweke swigotso swa ta vurimi ku fana ni marigadori mapulverizadori hambi hi swikomu swin'we ni swa ku va swi yelana ni ku va na i ri swa xitrome. Rico Mat a hlamusela leswaku va a ku tshovela ka nguva leyi ya ta vuxika se ku sungunile ngopfungopfu ka leswi ngopfungopfu ka leswi lana ku ni ta matsavu hi lana swi vonaka ku hakona leswaku va handle ka ku va ku nyikeriwa swakudya ka mabazara ku hambanahambana ka wona ka xavisiwa kambe swakudya na swi suka ka mandlakasi ku kongoma eka swifundza swa ximbutsu ncongweni na ncancayi.
5: Hi kumeke vhela hi ni ku xukuvala ku ri ku na hina hi kumeke hi taleliwa lomu nkoveni swa ku hi nga kumeni ku tirha hi nga kumeni ku kwala lomu nkoveni maxi loko hi cukisa ka masiku lawa gamu ya swi vona ku mati lawa ya se ma ya makhwa kokolaho a varimi va ya va tilungisela pala ku londzola tindhawu letiyana se va sungulile ku kwala ka tindhawu leti se ma nga khwama helela maxi handle ka sweswosweswo a va nga nyimelanga ku a ze ku khwa mati lawa va ta kota ku tirha hi kumeke hi tirhisana ngopfu na vona pala ku va londzola lumeya ka mamarini lumeya ka ku loko khupukanyana mati u nga ha makumi se leswi a swi endleka grasa swifundzi ka switensionista swi nga tala hinkwato tindhawu leti ku rimiwaku ntamu va tirhisana va switensionista ni varimi pala ku va pfunisana ka timhaka leti ta ku leswi lana ku nga tala mati a hi londzoleni le ntamu swi kumeke swi endleka leswo ivi ntsako wukulu ku ri ke a ntshovelo swa leswi wa voneka ankamini luyana loko ya bazara ne pala ku kuma khofa ya le ntirho pala ku kuma salada ya le ntirho ene sweswo switsongwana swi kumeka pfunisa swi kumeka swi durha majiko ka ntirho lowu mahiwaka hi mfumo se swi kumeka swi tele swilo leswi loko sweswo ya bazara wa fika se wa makuma makhofa wa makuma masalada wa swi kuma ximati hi mali yakwe a ya ha dyohi ngopfu se leswo swi kumeka swi endleka hikwalaho ka ntirho lowu mfumo wa hina na wona wu nga kumeka wu nyikela matimba ku ri ku kumeke u pfunetela hikwalaho ka ku nompod leswi hi nga taleliwa hi mati hi pfumalaka ku gwala kona hi kuma se hi swigamisa xisweswo hi kumeke hina xotila hina hi pfuniwa hi timbewu to tala ta mavele hi pfuniwa hi timbewu ta tifijawu hi pfuniwa mfunsi hi mabomba ya ku vuthela hi wona ni swikomu ni mahadubu ni wa ku dla a swipungwana se i ntsako wukulu wa ku veka ku khensa ngopfu ka mfumo hi xipfuno lexi wu nga kumeka wu xi veka ku ri ka a ntshovelo kona hi vulo hi khulumaka wona swa ku se wa onaka loko ya lomu mabazara a maproduto se ma kumeka hi malinyana ya le hansi loko ya lomu maxamba funisi mugwalo yi kona ya onaka i swilo leswaku swi veka ngopfu ku tsaka ka hina ka mfumo.
4: Marito malibaku murhangeli wa ta vukosi ni vurimi ka mandlakasi u Rico Mat loko a vulavula hi ku pfuxetiwa ka bindzu la ta vurimi ndhawu leyi ya na ndzhaku ka tindhambi tidumeleke xifundzankulu Gaza.
1: Ave mwaxikolo riro xitino botela kusukela eka mandlakazi lomu varimi va hintekaka ngopfu swinene leswaku va ta phalalisa bindzu ra ta vurimi ndzhaku ka ndhambi yi vonekeke. Na ku endleka leswo ku tlula 200 wa mindyangu ya xifundza xa ka Xokwe hi leyi nga ta kuma xipfuno xa timbewu ku ve ni ku ta phalalisiwa mintirho ya ta vurimi ndzhaku ka ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe. Hi vulavula hi mindyangu ya muganga wa Nyangale xikanekisweni xa Xilembeni leyi yi yamukelaka nkarhi lowu kasi yi yamukele hi wawumuni timbewu ta maripolu, mapepino, sinora, ximati, makofu ni alfasi na tinyikeliwa hi hudyana ya ku kala yi nga lombe mfumo FDC ni nkoponi yangu. Ku nyikeleni ka timbewu murhangeli wa hudyana FDC Fauna Ibrahim G a tlhamuxeli ku xipfuno lexi xi ni nkongometo wa ku seketela varimi ni mindyangu yi kumiweke hi ndhambi swi nga ndlela ya ku va va tlhelela eka mintirho ya vona ya ta vurimi leswaku va ta kota ku vekisa matshamela manene ya ta majela.
6: Estamos aqui na comunidade de Nyangal para fazer não apenas a entrega de sementes, mas trazer uma oportunidade para estas comunidades poderem produzir para garantir a segurança alimentar e nutricional.
1: Kasi hi tlhelo lin'wani varimi hi lava va kombisaka ku tsaka kukulu hikwalaho ka xipfuno lexi xi nga ta phalalisa bindzu la vona la ta vurimi.
7: Decidimos que sim, queremos
8: Artemisa Home para receber cimento, para semear.
9: Arlindo Machado, semear para sustentar a casa, para eliminar a fome.
1: Kasi lava ave varimi lava yamukeleke timbewu xifundzeni xa ka Xokwe lexikanekisweni xa Xilembeni ndleleni ya ku va va ta tlhela va kuma bindzu la ta vurimi ndzhaku ka ndhambi yi vonekeke ka tin'weti ta marsu kasi ta janeri ku ya fika marsu ka lembe letsutsumaka. Shifunzeni shaka masanjena ilomu kupushetu waka shibele la shantinza eka shifunza nkulu leshi Bonifacio Novela.
10: Muntivo dao wantinza wa shifunza shaka masanjena mwalungu ka shifunza nkulu Gaza ilomu punekaka he mintiru ya kuwa upushetiwa kuwa kutavani matamelu manene ya kuwa kululamseliwa ansila le binduluwa kaka shibele la lishiana nukuwa kuponisiwa otomedra shitsungu. Kankarlo kulanziwa amintiru ya kuwa kubiwa ambiri wa litangu la mutulu wata udau anga kuyaka amuru ambi kuyaka tindauli titingata ya mkela kakona ansila le binduru waka shibajala kuwa kulanziwa tinjela tinene taku inkwa shulishi anga ansila shibajala shiligandau ya kutamseka mahungulawa. Mativusu li murangu la shifunza shaka masanjena, sancho mbana, luwe ya shunga tekele shaku ya makambi manyingi, aku waneka atindrana, liti atia atia anza ansila ya shbelele, na rukoka kuya lumu kutamaka avanu, lishwa shifaka kondreni automi la shitsungu. Mbana ativusu li shaku yukola ka ufumaleka ekatimali, makungulawa ya kubia mundu wa udawu wa li kama sanjena, mitirakona ita enjiliwa hii kutsema tsema na kanyimilo shaku amfumu ishimu shatiku utantla atimali tila naka nukuvati seketela shfunza ka kulanza makungu yu ambana ambana ya nchuvuku wa miganga.
11: Tivemos situações em que os cães na calada da noite entravam no hospital e aquele material todo que nós sabemos que é tóxico, às vezes ficava nos bairros e isto punha em perigo as nossas crianças que depois ficavam a brincar com seringas. Então nós vimos que há uma necessidade imperiosa de termos alguma intervenção e neste momento já estamos a vedar o centro de saúde e estamos a criar esta fossa biológica para a incineração destes materiais.
10: E Maritu e Amrangeli wa shpunza shaka masanjena sancho mbana na vula vula imitiru ilanzo wakaka shbelera shantinza wa shpunza lishiana shangwalungu ka shpunza nkulu Gaza.
1: Loko hili kusu ini kugemeta nlongolo kwa ina wa maungu kavusiku dwenye muntla itaramba mwashkulorini kwa lawa mkaveli kubatela wela mfukeni na ata inyika lawa maela naka nimpiki zanu chapu chapu kata mintlangu ya kutisa miri.
2: Shifunza shaka shoko wele shishingata ya mkela asonto lei mpikizanu wa chapu chapu lo ungakari utikombisa eka shifunza shoko ambana ambana kubulavule wale shako chapu chapu ilu eke atikombaka na li ntangu lo ususakava nchweka liti tiyala naka nishilusha hava la hava lungiseli vavona kari sima la mpikizanu lo tani maritu ya raju juwa watamsala shoko mintangu lese yendu weke ili ikombaka kuveni mpikizanu lo wa chapu chapu unirisi ma anzeni ka vantswa intima tima kala baba kumeka ka na babukela
12: kola ka tlangulo wa recreative wa football ya chap sontole ya kumeka na ile doro sa shokwe akuva hi patsa as kavalesha tsongo kuva hi hlangana kola ka ku beliwa bola na minenge itavena ile kola ya hi domingo kamo wa ma 14
2: a ile kare longolo kan marito ya raju juan local caravula vula hiku kabeliwa ka bola la chap chap ringa tendleka leka shokwe sonto lei na kona tiva mwingse dok ranzeka leswaku a mpikizano chap chap se ukumekile ka swifundza swa Limpopo Bileni Ntjongweni nika muganga wa ka masii kasi swoswi hi loko ngomaka leka shokwe.
1: Mwingiseti indlela lei ifika makumu kan longoloko wa maungu ya vusiku dwanya muntla la hati nhloko makata ina avekeleti hlangano San Vicente de Paulo walo mtikweni ilo uti nyiketela ka kupfunisela minjangu nzako kandambi wanekeke kusunguleni kalembe. Varimi wa shifunza shaka mandlakazi wakarivati intaka kujualisa timbeu nzako kuwa vatalili ule imati ya timpula tikuluti wanekeke kusunguleni ka lembe vula vula janeiro kuyafika marsu lwe kasi lembe lili litutumaka. Mahungu malula misui na matelema kombisi wa abela armina nyantumbu kabu kautela marituni mfuma ulu kukumekile Mariamu Ibrahim labango la abelile.
0: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
13: Dr. Mingsethi nakutor wantiru belarimina nyantumbo alikari ya fikisa la maungu hini kukensa kuwa maungu la mafikili kwa tika mbranzwa Mingsethi zana fiarash na 15 minutos. Mintiru ya radu msambi kadropeni la kanchenja.

tikana ku ri mikiseto ya ku le ka ri ku yimbelela Dirty Louise ange hei ni leke ni zula mmani kwangu ni tshikele ni famba kaya ni tshikele ni famba hikusa kaya va swekile xigwinya xa mbabvi wa xiwa xigwinya xa mbabvi wena xigwinya xa mbabvi xigwinya xa nkaka phelasi mikiseti 20:05 mintirho ya radio Mozambique xi nandziha ngopfu xigwinya xa nkaka futhi loko wo kuma lexiya xa ku va kaka va nga xi titanga khokho na va xi tshimbele kahle anga li timanga ntsena va tlhela va xi chela timongo a swigwinya xa nkaka hi n'wina ya u nga ti tshorola wa tiva jaha ra mina swi mahisa swo swi mpepha ala hi kuma mani swo swi laha hi vunanga hi kuma hele wa ti wa ni tiva ele 16 de junho com a pai 88.8 se diz deixa falar

a ta vulavula yini Peter hikwalaho ka ku va khombo leri mpela a nga na rona, hambi lexi nga ta vulavulaka xi nga ta twisiseka emugangeni kusa xin'wana na xin'wanyana ve leyi ye Peter n'wana n'wahanyani Bishop Nkovani kusukela le Dzasedi Zunyu ka mapayi ka tiko la ku va va hanya hi ku fuya a ncovelo leyi ka mapaya wu byaliwe wo fuyiwa ncovelo leyi ka mapaya hina se ni hi tiva leswaku ncovelo wo byaliwa masin'wini vona vo fuya i kusa hi ndhawu leyi ku fuyeka ka swinene tihomu timbuti makhumba a ni yini hinkwaswo na timbongola ta fuyeka le kusa ku ve na malembe lawa timbongola ti tirhisiwa ku va ti rixiwa mati nkarhi lowu mati a ma kala ka mapaya hikwalaho ka ku va va nga yimela a mati ya ku va ma fika hi xitimela loko a nga ri xitimela lexi xisaka a mati ka mapaya ku karhatiwaka ngopfu swinene kambe namuntlha se swa antswa mati ma huma ka mimpopi swa ha xota hi swona kambe katsongokatsongo mfumo wa swi kota ku va u lulamisa a hi miganga hinkwayo nakona leyi mati ma nga kona hikusa va nga hi twa lava va kumekaka a hariyani va ku he muyanga leswi se vulavulaka swona a nge hi swona leswi lo lava kumekaka mabungani hayi muyanga leswi vulavulaka swona a nge ha ri swona a hi leyi mati a ma kona mfumo wa zama kambe ma ha xota ma ha vileleka ina i ntiyiso leyo nakona mati lawa makhambi ya ku tala loko ma fika mati ya tindhambi ma wonhetile switrato vanhu va nga ha fambi mati ma khiringa hi pfumala ni ndhawu ya ku va hi ma veka leswi se ma nga wo hundza ma wo hundza ntsena hi sala hi xaniseka i 20 hours xi na 30 kasi 13 minutes 14 minutes sweswi hi navela ku va hi fambisa ni vachayeri va mimovha leswaku va fanele ku va chayela khwatsi mimovha ya vona evusiku leli va ka hina leri ti voneleni lomu tindleleni vachayeri va mimovha mi nga hi vangeleni tinguze hayi leyi tinguze a yi kona hi na ku fiwa hi fika khwatsi kaya chaya muchayeri wa movha swona na n'wina wa vatleketliwa lomu wa swaka heyi wa tsutsuma ku kula mpimo vusiku leli heyi khongotani.

Swayila mpela ku vula John Go alonga etlele mabuluku ile ka aka ya Gijani ka Mseye ekuma hugar mashava.

John Gore loko ku ucinja mafasha u pishkare u kombisa swaku ya kwini loko u famba u tata xitaratsu hi vangela tinghozi le xitaratsini vanhu va lova hi kolaka mafambele ya wena kasi u dyondze kwini vaka hina eyi hi lamuleleni lomu xitaratsini ha ha lava ku switwa leswi swa tinghozi leswi nakona ha ha lava ku va hi twa leswaku hi yiveliwile ni vusiku hi tinsilawoya leti ti hambanaka ni ku va ti ya ku tirheni emfumo hi vona riqhinga mfumo ha dlawa va nga ki va rilaka nkarhi lowu hikuva va yiveliwile landzelela timhaka to kani va camuli va ka hina a khomiwa nyamutlha mundzuku a humile xikwadra akele ka vusama a ku yivela a nuka ni mali yena a wuyeliwi hi nchumu wo nga yiveliwa

0: Hey Joana Kongwa na burisa ka mfumo leswaku kasi we mfumo ta mfumo mani ekusa mashaka mahela swihlangi swa hela hikuva swidlawa hi maninja swa hela kuva swidlawa hi makhamba mangatala tikuleri 20 na 32 minutes mintiri ya rati msambiki misoro provincial ya kagaza pela khambalita hi matele ya kutala lin'wani liyiva mirhi lomu swibedhlela lin'wani liyiva swakudya leswi nga kongoma xitshungu lin'wani lihi tekela ni leswa ntshimatshima ku va hi ta kota ku va hi hanya leswi hi nga swi lwela hi tlhela hi swi kuma lomu ndyangwini ka hina ha vulavula hi khamba phele swimbuvanyani a nge heyi timhaka ta wusiwana zuru
1: Mr. Mbuva
0: mbuvanyani loyi a luzeke vutomi vhiki lori hi nga ka lona hikolo ka mavabyi le ka hun'wini va ka hina

0: za ku kona nga byi buya ku endom leyi nwa Ibrahim hi fikile a a ndzi se ku pelisa a u peleni ka muyanga
1: wo magelane
0: u randzelele
1: nwa kuzini la shinto hi lona vito phela loko nwana tswaliwa hi xinto swa hina va hamba va hlota vito se va ku ligungu se leswa va ramu swi ku yini yini va Alfredo leswi
0: mavito
1: i mavito ya maputukezi swa maputukezi a ma nga pfumeli swa ku hina
0: tirhisa xinto xa hina
1: xinto xa hina hi tsarisiwa hi mavito ya hina
0: ku hina mavito ya hina tiva vamakheleni
1: wa swi vona ke leswo
0: va ku fa muni
1: wa vona ke mina la loko no ramu u nga kwata phela a u nge kwati watsaka ku sayi vitila wena mara loko no ligaja va ku ligaja hi ramu inaka hi sungula njhani namuntlha
0: ya lani
1: hi
0: sungulile
1: se u nga khoki swaku hi le ka makhisimusi
0: ya makhisimusi hi wona
1: a hi sungule hi ntsatsiyo
0: ya
1: hi tsatsiya hi kwavo na hina hi titsatsiko
0: ta hi talondzo va ta kona
1: ka minkarhi leyi ya makhisimusi leyi hi fanele ku va hi dya na hi pima
0: ya swona hi
1: fanele ku va hi phuza
0: na hi pima
1: hi fanele ku va hi fambisa movha ya hina hi tsutsumisa ku pima na hambi a le basikeni linene van'wana va famba hi
0: swileyiifambisikwazi
1: aka minkarhi leyi ya makhisimusi va lava ku tsutsuma ni tihomu ka xileyi
0: wa ha lava ku vulavula hi leswi hambi weli wa ku famba hi minenge yinene
1: a pime
0: a pime mafanelaa ti vonela
1: a nkarhi lowu hi nga ka wona tinghozi etinyingi ngopfu swinene
0: ya maja tinghozi tona ti a ti
1: van'wana ti humelela hi ku va phuza gwala va dyaku min'wana wo etlela a nga ti nyiki nkarhi wa ku humula
0: ingi a swilo leswi a swi dlaku hi heaven single lweyi ni kumbe ni tirinta yoni unkose i o kalanga nga swi dla ku ve i swilo leswi a dlaku
1: sikuni
0: lin'wana a mazambani ma kona makaya
1: anyama
0: yi kona
1: agwala li kona atinamburete ti kona
0: se hi xini lexi ku endla ku u za u dla u tsandzeka ni ku pfuka hi mhaka ku i khisimusi
1: phaya a van'wani hi ta va vona loko ku ta sungula nkarhi wa koho va ku katinga ni ku dlaya tinyama va ta dla va za va ku kumuka khwe a khale ka kona se a va gama se va teka nkombe ni kumbe ni swiyelo
0: se va swiyela rombo Lova uma imanyela ya munhu
1: amuna
0: ani shoso vanwana ungava kuma kuma khisimusi wola va tshika ku titsakela va koteke ku heta lembe bya ukari va tlela ka dzinwana va holove mhaka ku laka ku kumeka nga huka u swikotanga ku xava nyama ita yini yini yini lwe angetele ku dla mathapa e khisimusi imani
1: kasi khisimusi swini khisimusi intsaku
0: intsaku
1: loko lizalisha utsaka u hanya ni njangu wa wena ndzeni ka ntsaku
0: u le khisimusi
1: u hanya ndzeni ka ntsako vanhu va ku vona va ku hlekela va ku tsakela u le khisimusini alikulu
0: a lexi endlekaka xa ku va xi hambanisa masiku lawa hi ku va u tlhangana ni tinxaka ta ku va kona lava ka hi vonani ku nga hela masegi mezi nga vonananga a khisimusi linene hi lelo hi ku se hi ku dla siku ni siku wa dla hambi wo va wexe
1: odla
0: hambi lowa nga jele
1: adla
0: wa dla kambe a khisimusi likulu i siku va nga ta mi pfula xifala wa ku muka kaya
1: hambi lava kalaka va nga ri na nchumu xa kuga va dla wan'wana wun'wana u mi kuma lomuya ka lava ku tinqondo ta vona ta ha tlhangananga u mi kuma a nghenile ka ku hlayisa a chaka a kuma xa kuga
0: a zamazama leswi a nga ta kotaka ku va miyeta nyoka se u nga zi u mi pfuxa buwa la ka mi nga ha twanani hi ku mi pfumale a kilo la nyama ku ve swi kona leswi mi dlaka swona siku rin'wana na rin'wana mi nga swi koteka ku va mi tsaka na mi dya swona
1: ramus la ku byela mhaka yin'wanyani ya ku fambelana ni
0: ngoloko
1: ni vona va ku nqondo a ya ha tlhangani kahle rin'wana ri siku ho famba hi ntlawa wa vanghana famba famba kola dropeni la famba hi ku tibulela hi mikuma a dzikamile ku lomuya
0: kakabavulela
1: lansira se loko a hi twa hi ha n'wi nun'uto ho bula njhe bula swa hina se leswi a nga peta nhloko lomuya a le a ni laya munhu la hondzani la
0: n'wina mi laya nga kona
1: mongile hi
0: ndlela a ku endle munhu la
1: hundzani la
0: e Lavula and the time in Magadagual. And Lavula at Magadag. Send the time one. Siguin one is Sugile Yago Kogulikankilin. I pose. Say Garala.
1: Angalikesemus.
0: I go. I'll pose like his moves. Say you cock a mug. Say, we have forgotten Michel Comash Patch, but hey. I can't marry. Ningava ni puze agwala la kuzani eta akinyenshi medikajla. Soko ho.
1: Kasikinyenshi medikajla wae.
0: Wenunga puze ate ama bodela ugama waa akelanga kuonga anamalela. Shuka epa. Kani mambo. Anu mamisegi sunene epa. Anu kunuola thamale.
1: Ramos, ekuwa ulavula ka eti makata jala. Pela ajala la nanzia. Ngofungufula sope. Nagwala sope. Lukulu kumade puziwa intla wa lava chelela ku sope. Atankamani kama na achuka. Kwa lela.
0: Kwa lkeri sope. Po dilila makanju.
1: Opalesanga sope. Lishonu puwangu pumugange.
0: Ofo ulpompola.
1: Ulpompola. La hela. Se makala inta kuna yona la. But hameli vuri.
0: Mwa puzi wa sop.
1: Inta wanyana wabangano. Se kuyata lava ya wako avashavanga. Elava kutachuchu.
0: Ofo simple wako wana.
1: Ale ala wabungi maka wako. La lwea tsuka ka ata. Ae maese niku in. Paleta puza kwati kwa la
0: laya. I love you kutuka itale liwa hii.
1: Aba chele liwa kambe. Ampi mwa ufani.
0: Wai ne, senge yake. Nlavaka laka vanga senga.
1: Se alae ni. Anuki ilaka nchencha ila. Alue achele laku. Kwaneta vanga na wako.
0: Lava puza kuna
1: wako. Lava vanga shabagwa. Wawa kwaneta. Mawa kwaneta liya
0: wako. Wala wanga mabula so kulugunza nuku ii. Ndaku vula so ukazi.
1: Iso sesu. Se alae ni. Loku abachuka. Wawana shaku ala uchela mani. Veli shikumbani.
0: Loku vangu shikumbani.
1: Achala pisi nyana. Achala.
0: Si vege makodi
1: ukodi. Makodi kuyaso. Se loku anyuma nyana ala uchela kambe.
0: Pudu shikubale hizi.
1: Ani masi, ani kwa haka maputu. Masia. A masia tendo takusanya no. Say loko fika kambela so. Maputo.
0: Kokomo saka mango se.
1: Ulele. Kambela atani ngwan.
0: Ewe.
1: A loko ona soko ei. A bojalanga ko se la ela. Si khoneta na soko ei. Se swile. Ah. Anga, ali, shikumbani. Ako, ha, anga hapakili. Eko, tukisha kukuza sobe.
0: Kukusuka anga hapakili.
1: Anga hacheleliwe.
0: Ai, kumbiru mwai bora ima.
1: Ai, bela ya
0: na mwana. Ita kota ukoka mwa. Waliti wali simile la lana, sikana dali wa mfana wa. Mandu wala.
1: Lwe waku ula ula yeti makata kese mwusi. Waku hedi ya vinsengu nigiri. Nubende.
0: Izaki stoi.
1: Izaki stoi.
0: Aku kwa likini dia vayu kumeri shakare.
1: Lungwa nisiku vangu kumeri kumushi.
0: Vangu kumeri kumushi.
1: Nikura nzanyama.
0: Otru dia vayu kumeri kumburi. Uma kese mwusi pa ula. Hipele unanga mwa Ibrahimu.

0: ka mo munzela yena
1: Hey.
0: se shu e o va pfuxelile va va va papaye papaye na mamani va lo mandlwini
1: Malumandlwini.
0: vo etlela ah xirilo
1: Tsiki
0: dziki
1: a dlaye bava ni mamani.
0: Hi mhaka ya ukwele.
1: Wele.
0: Hi tivonelini mabusiness i vanyingi vanhu va nga tata va ta hi pfuxela u nga tekeli ku vona vona munhu a ku vuhingilihingili wo bandza ku hi swa ka vitana timbuya takwe a dlaye vatswari vakwe hi ku anakanya leswaku i munhu a nga sala.

Mingset 20 horas 50 minutes nzakunyana le ka ndzumbo wa mahleko. Ibongile kuva ehlekile swinwe ka mintiri ya Radio Mzambiki ta tlhela ve swinwe mugqivela lowu taka kuva hi ta hleka swin'we. Hleka ka Gaza. Hi kumbuka mufe Frederico Bernardo Chavukanga ya munhu. A munhu u nga mtsembe leswi va ngo i munhu u nga xitsembe. Va n'wi veswa ku gapswa ku hisa.

0: Mwengiseti watu tishile tunaru Maputo, Gaza na Inyamban, Radio Musambiki zongeni katiku wakulosa na iwe zeye la insa kukuka nungonoku seguransa rodoviare. Namuta itabani mabulu ya kukare kasina maela na nuvikili zwati ngozita mimova lomose taratwini. Amurambi wa wahi na kuka nungonoku namuta hii.
1: Ilui shibulashu. Inga wa instrução e educação rodoviária. Inga lo agun fundisa ama fambeli manene la estaratuini pra unga omeli tungus.
0: Acho que isso chama sungule gata mi enja ilishi. Kasi uwa mama ila manene la wafele kuwa ema lanza ina suangava chel. Vami mof, ngelina kuwa inga tsuki umeli lue tinguzi kumbiku vanga tinguzi lomu estaratuini.
1: Ama fambeli manene pra inga vangi tinguzi la estaratuini kui respetara masnal. Ama sign lenga mabodi staratwini ni minzati nzati lenga ndzeni ka staratu lexi xa ku sungula ku tengu xihlonipa proku loko xihlonipa u xivona u xihlonipa xita u gwela nchumu xa u kara xa ku uma o evitar
0: zanga vachele va mova ni tlhela ni sikisela ku vani lava ku tiva ka nwina leswaku handle ka ku respectara masinali kumbe a ku respectara masinali vula leswaku leswi swi nga hlengela ku vathu atingozi tipumbeka ikuva loko respectara masinali niko ku chela movha ku tlulisa mpimo a inga ta swi endlile niku phoqa na wa ku va tsuke chayisa lava va chapelaka a inga ta swi endla
1: ingeti swi nge tukumela swa ku loko zo respectara masinala a ku humela ngozi a ku chayisa unge ti kuma ngozi leyi porque a masain lama nga ko stratini mo gwela tin ku ma xa u kar xa u karu nga mai. Por exemplo, a loko famba kuma swa kunla ku ta utlela pra utlela vanhu, ta kuma minzati nzati le xitaratwini le ya ku basa inga pasadero. Então wena komu wa tiva swa ku a pasadero i ku gwela swa ukaru, u ta nyima u nyima ku nyisela a xipaso xa ku lava fambela minenge va chapela xitaratwini.
0: Se ngani gwela, a loko yo tshuka yo chayisa munhu loyi a zameke ku tlulela xitaratu na anga landzanga a pasadera kuma nanga kumeka anga lokwela ka pasadera ashikatisu shafana itlo akalwe lalwe ya mchaiseke
1: ashifani shikatisu proku loko kulikona pasadera aloku fambela minenge anga landzi pasadera umuchaisa ti differenti nuku muchaisa le ka pasadera porque a pasadera ndawo ya kone tenka fambela ko iloku ilikona la ku su anga ihloniphlwa yena ku sungula yena anga phondla nawo alibali shaku lugu mchaisilo unge tishkuma shikatisi utashkuma shikatisi puruku wane wana unga jonza shona shaku vafambela kutengi vafambela kuna ayinkwa vanlava utakulaka vakulaka na vasti ya shaku kuni pasadera kunlava kuwa chaluili vakheva kula mda waka kuna pasadera vota la doropeni vatakuma pasadera hina inga ya shkulwini hina ishtiva waka shaku amnzati liani ipraini entao yina tenki ni hlonipha xinyenge xa yintamu la ka ndhawu liya
0: mhaka leyi ya ku hlonipha a masinali ya lomu switaratwini a yi fanele ku va yi xiximiwa kumbe ku landziwa ntsena hi vachayeri va movha ni vo lava va ku famba hi minenge va fanele va ku va ma tiva masinali
1: a lava va famba hi minenge na va tenki va ma tiva masinali so swi different lava famba hi movha alava famba minenge vakwa vana mova vasena susakarta vana masinalo lava fundaka mabuku la primera segunda terceira inga yini inga simafro inga pasadera swa ku lolo chapela xitaratu ku sungula tengu langusa ladu la wena la xinene u gamoya la xibaba u tlhotlhela ka la xinene u tlulela hi linyareta hileswi va fundaka
0: va tlulele hi ku tsutsuma hi tlulela ku swi vona lomu xitaratwini a vanhu a khomile ya ntsongwani a lava ku tlulela xitaratu hi majuvani lamakulu
1: hileswi fundhisiwaka exikolweni ni maphoyisa ma ya xikolweni ma fundhisa na vaprofesori swa ku a matluleli manene hi wani se hina va ku famba hi nga ni makarta parileni ka ku landza masinali ku ni xiyimbeni xa xinene xitereki nga magezi amagezi pra u vona u tlhela u voniwa na wena swa ku ndhawu ka ntao a mimovha loko yi famba tenki ni magezi amagezi la tantu nhleka nini tantu sikwini tenki va na matira loko a loko hamba outra passage a sinalizara swa ku a loko hamba outra passage a la ku jika
0: ku ni makhambi lawa vachayeli va mimovha hikuva mi vulavulele hi magezi va layithaka magezi va bama masi vo van'wani va ta ni magezi lawa va ma vekaka henhleni ka mimovha hi ngiwa a va hloti swa twisiseka leswi a lava ku ba mu hi chamutlanya mu hi tlhavukanyisa la
1: a swi twisiseki ka ndzeni ka code di strada ka versiku leya vincent ya bala swa ku magezi lawa ma tsimbisiwa ka ritigu si senta a numero 1 alinya se ya bala swa ku matirhisiwa hi nkama muni magezi lawa yani ama masi so ku vanhu vanyingi va rhandza ku vo xongisa movha hinkwanu vo honetela swilo buri ku va li vo xongisa a lava nga hambaka movha va va tiva magezi lama mavekaka wo vona va gamba va ta engesela magezi u kuma movha swa ku ni magezi ya zulu
0: a kula khatisiku
1: a kula khona swi khatisiwe
0: eko ni magezi lawa ama hati calibrate
1: ama hati calibrate na ma chosiwa nga buri ku ma ku tlunya matihlo ma ku tlunya matihlo vona mphumela ma xi wena loko u vona mphumela ma xi ku tlhavi kwi magezi and a swi ndzeni ka nawu
0: leswona a le sima la ku va u boha bandi wena u nga muchayeli wa mimovha ni lavan'wi va nga lomi movheni hi lihi la ko ndzeni ka vhikeli la tinghosi
1: a bandi hina hi li ka ndzeni ka nawu lowu a kota ku distrada li vekiwi ka macontroversial media ka xikhatisi xa ku a xikhatisi lexi parileni ka ku hakela mali ti ngu tlhela u tshama masiku matsongonyana u nga fambisi movha purki loko ni bandi kume leyi nghozi i minimizara ku a nghozi vo yikulu hi ntamu a munhu a nga va tshama xa a bandi li vhikelela yini li vhikela swaku movha loko u vuya na wu pandi u va hi majuvana u travhara o dara mapinu u huma xitiratwini wena wa ta tshiwa kontinuera u tshama ka xitulu xa movha na u laha kana u li siguru maxi vanhu va nyinga va swi rhandzi a ku boha bandi
0: vokampfuliwa
1: hi movha movha ka mutlhela wa henhla ka wena a bandi leyintswa leswi ku vhikela swaku lo humelela nghozi a ku vavisiwa ka vona ku va na ku ri kutsongo nga le ka kukuli ntamu
0: xivulaxo a nga a nongonoko wa hina a khoriba magasi lamakulu loko ngoma u gan'wini marito ya ntsatsi namuntlha hi hlawule ku va hi vulavula hi wu vhikile la tinghozi ta mimovha lomu switiratweni hi ugam
1: namuntlha i nga segunda fera a mundzuku siku la hina la diadasidadi vanyingi se va humi mintirhweni para vona ngo va sexta feira i magwala a magwala mbe ka bibele matsimbisiwa ama chusuwile maxona swa ku loko zo popiwa ale upotswa leswi mahaku swona swa hali ndzeni ka nawo i prisa ku lo fambisa movha na ophuzi gwala swa tsimbisiwa hi kombela ku vhani vanga phuzi va khoma movha proku munhu loko a potswi ntwa moya ntjono u kuma rongo
0: pokomorongo exactement
1: a loko zo kuma rongo o twa vutela matihlo ku lo rongo u nge ti swi tiva ku vona masayini u vona swa ku masi lowu gwela swa ku parawu mahayini
0: a tlhela tsunyiwa hi magezi ya mimovha yin'wana
1: tsunyiwa hi magezi ya mimovha mana a tlhela dziva swa ku endzeni ka movha a fambisa movha
0: a yi tlela
1: a nkwati movha parawu ya tlela so wo dzuka movha wo huma xitaratwini wo chayisa endawu lexi ni tsetsaka swa kona i ku va nga phuzi magwala va khoma movha
0: iswona xivulaxo hi khensile ke ku va mi hi lombile hi nkarhinyana wutsongo u tivi leli la n'wina hikwalaho ka marito lana hi buleke xikan'we koka nongonoko lowu esiku ra sredoviar na hi kongoma vayingiseti va hina va switichi leswinharhu maputugaza na inyembani hi radio mosambique kumbekuwa a ta va ku ni xa ku karhi lexi mi navelaka ku va mi byela mayelano ni nhlokomhaka leyi namuntlha yi hlawuleka
1: komo a ku fambisa a vakondutori vanyingi va mudurixa vanyingi va le ku famba usukwini swi maxi tranquilo maja usukwini le mahelo ku pfala ku etlela a lava ku fambisa movha va nga ku 21 hora tingi va huma lava a lava va rindzi ku humula a va lave ku humula a va kamionixi va rhandza ku famba usiku no siku a va fambe na va hlonipha swaku luya va mi tlunyaka hi magezi lwaya i nga vo yilixaka yena na a nga swi tivi sa kuma swaku a mi tlonyi hi magezi a humi xitaratwini a
0: chayisile
1: a humbulukile a ku xaka leya hinkwani dyeya nga pfuxa a va hloniphi minawu tanto ya magezi ni velocidad ni magwala
0: hi swona hi khensile muyingiseti ku rhandzaka hi game ta nongonoko wa namuntlha sokeriwa sredoviaria lana hi buleke hi vhikeli bya tinghozi ta mimovha lomu switaratwini a murhamiwa wa hina i vetatana luixu bulaxu wa
1: nowa lowa ku tsatsiya vanhu andzeni ka maphoyisa ya trans
0: okay hi khensile hi nyima la mvempangalatiwa a marabudu ya lweyi a veke ka u khomakhomi bya michini ka siriku yimakarinki hi loyi a bindzuliweke a tlhela kombisa nongonoko lowu laha

ntlangwini na ku loriwa ntirho rima karinge kensile na kona ka nhlariya ta mafambelo mustratweni Louis Bolash eka njenzi leyi hi tweke melani ku va hi vhikela tinghozi ta mimovha Antonio Makwakwa Jala Gwaxeni ka mantlakazi ale a delighting ka nsati wa mina u nga tshuki futi nyaka ka vafana.

0: Sikuleli livekiwile hi huvo ya nhlangano wa ntwanano wa matiko hi lembe la 2009 swa nga lisiku la Nelson Mandela matikweni ya misava hikwalaho ka ku ve ku ndhundhuzeliwa a nkululeko ni ku ve ni ku ndhundhuzeliwa a vukona bya Nelson Mandela. A mintirho leyi endliwile hi ku ve ku ndhundhuzeliwa a mintirho leyi Nelson Mandela a teke a yi landza matshan'wini ya ku ve a vumba tiko bya Afrika-Dzonga. Joyt ka Zulu hi nga lisiku leli ku bebuliweke murhangeli wa Afrika-Dzonga nga Nelson Mandela li tlangeliwa na li patsa mintirho leyi yi gweviweke swa nga lisiku li nga ta va li pfulungeliwa hi xiyimo xa misava swa nga siku la nhenha leyi. Nhlangano onu hi lweke a ndhundhuzelaka mintirho ya Nelson Mandela na a cukisisa hi xihlayahlaya lexi vulavulaka hi ku lulama nambi ku kucetela a ntwanano a matikweni. Hi siku leli matiko ma tlakusa swinene a wunhenha nambi vuhlengeli bya Nelson Mandela a ku patseni nambi a ku rhula leswi na a patsa ni ntumbuluko wa misava. Nelson Rolihlahla Mandela a velekiwile siku bya Joyt ka Zulu wa lembe la 1908 kusuhani ni Themba muganga u nga rhangeliwa hi tatana wakwe R. Mandela. Mana wakwe a vitiwa ku Inokiseni nkarhi lowu Nelson Mandela a nga ni 10 years. A luzekeliwile hi tatana wakwe laha yena a rhangeliweke ni ku ve a wundliwa hi murhangeli wa lixaka lilana. A dyondzile xikolweni xa nkereke ya Methodista hi ndzhaku a yela ya dyondza ka tidyondzo letikulu ta Universidad Fort R College le mugangeni wa Alice upela jambu la Cabo de Boa Esperanza. Mandela a dyondzile letelanaka ni Drake nakona a hi lweyi a dyondzeke letelanake ni ta xipolitika nkarhi lowu a ngheneke ku landzelela leti yelanaka ni ta xipolitika nambi ta xidemokrasi. Loko Mandela a gqoviwile hi lanake a landzeke mintirho leyi yi hlayiweke ya ta politika nambi leti yelanaka ni ku ve ku landzeliwa leti yelanaka ni ku lwisana ni apartheid leswo ku vulavuliwa hi ku vumba ka mintirho yelanaka ni ANC hi lembe la 1944. Lanake a wumbeke ANC na a patsanile na Walter Sisulu na Oliver Tambo laha nakona ku vumbiweke nhlangano wa vantshwa va ANC lowu nga endla majuvani makulu kumba swinene swin'wini na ku hambanyisa leti lanaka ni ta apartheid.
1: Ya memezu nkonto wensizwe wutizani nonke mafika sihlangane.

loko ba vonile leswaku a ku ve va lwela a letelana ka apartheid leswi swi nga tsundzumisa madirele nhambi ku susa vutomi bya vana vanyingi va Afrika-Dzonga hi lana va voneke leswaku a swi fanela ku ve va hlasinyela katsongo ndzhaku hikusa a ku voniwa hi ntshimantshima a vuhlaseli byi endliweke le Sharpeville li chiwaka massacre de Sharpeville li endliweke hi siku la 21 ka marso ka lembe la 1960 ka lisiku leliyana a masontho ya Afrika-Dzonga hi lawa ma suseke vutomi a vanhu va nhlonge ya ntima laha va suseke vutomi ku fika ka 69 wa vanhu nakona ku vavisiwile ku fika ka 180. Loko swi endlekile leswo hi lembe la 1961 Mandela hi loyi a rhangeleke xikwata lexi xi rhangeleke ANC laha a vekeke a xihlayalihlaya lexi nge te Lanza da Nassau. Leswo a landzelela makungu ya ku veni ku hulushiwa ni ku ve ku hambanyisiwa ni leti ti yelanaka ni ta apartheid. Hi n'hweti ya August wa lembe la 1962 Mandela khomiwile hi vanhu lava va chiwaka va siya lava va nga rhangela vuphoyisa la Afrika-Dzonga laha a nga nyikiwa xigwevo xa 5 wa malembe ya khotso hi ku veni a endzela matiko na kucetela a wupfukeli. Hi siku la 12 ka Juni wa lembe la 1964 a tlhelela nyikiwa xigwevo xa jele la ku kala a nga humi laha a nga hehliwa ku veni a li yena a kucetelaka tinyimpi ni ku veni a seketela matiko man'wani ku nghena tikweni la Afrika-Dzonga. Mandela a yamukelile lembe la 1989 xiyiwa Al-Qaddaf xelanaka ni timfanelo ta vanhu yena na Frederick de Klerk va nyikiwile xiyiwa lexi hi lembe la 1993. Hi n'hweti ya Mayu wa lembe la 1994 a ve murhangeli wa ku sungula wa nhlonge ya ntima wa Afrika-Dzonga eka hlawula mani ku nga nghenelela tinxakaxaka ta vanhu. Mandela a ve mun'we ka varhangeli vakulu va ta politika ka matimu ya xinguva. Nelson Mandela chadile kanharhu, nsati wakwe wa ku rhanga a ve Evelyn Khoto Masi lweyi a hambanile na yena hi lembe la 1957 hi ndzhaku ka 10 la malembe ni manharhu ya muchado. A chadile na Winnie Madikisela a hanyile na yena 35 ni 5 wa malembe ni manharhu. A hambani na yena hi lembe la 1996 hikwalaho ka timhaka ta politika. Hi ugamu a chadile na Grasa Machel lweyi a nga ha li mufelakazi wa Samora Machel ka murhangeli wa tiko bya Mozambique.

Vutike na kuri mixetsi kari bamagas makulu bela kuva hi afika ka nkarhi lowu hi nga thembisana leswaku hi ta kuma ta ku chachula hikwala ka bola a wu ta ku yini lokali wena a wu ta ku yini lokali wena loko va ku vitana ku vulavula mamani Elvira Viegas hi yena ntombi ya Masula Elvira Viegas a nge va nyakasi tiva taku

0: França, anga o nanga tangulana e consalue a cunha que bola é soco bola com nene lhe conta celuene lhe a congoma com nene sobre lhe soco golo lá com soco bela lingena lá ganguiza o fica no mulo 2 Inglaterra 0 França Félix replay la ra du Mosambique e gola kusuka ka khona kunene va belo vangize la va veke ni hloko ku helela ya ku ve va swikota ku ve va lontso vota mkhandlo lo Félix
1: vela le swi nga ula swa tela mkhavele leswaku wa Inglaterra ha kungoma kombisa a unene kombisa vukulu bya yona a bola leli kambe sukeleli ku laya mekampo la vanga indosara saka hikala Inglaterra kutani saka loko a zama ku hlantswa mu nga mhlantlili kambe loko a ma ha ri mata bola ri vhala ri lahuma kona kutani hi laha Rice a nga zama ku peta gola apela peta a bola a pikina aria laha nga kuma khosa kumbe hi khosa wa ka hina a swi tivi kambe hi lwa ka ngunya a bola le va lingena kutani a bola ka la kumanyanyi kutani hi leswi swi humelelaka haleni ku tela mukhavelo va seti vo rhandzeka a Inglaterra ya kongoma yi kombisa ku bya yona a malitrofoni bya vona va vonaka hi n'wi vonile dembe leyi a handle ka kampo hi vonile Jude Bellingham na yena a kongoma a laha handle ka kampo malitrofoni bya manga mahiwa hi Didier Deschamps na yena Thomas Tuchel kambe a France a nga swi koti ku a ku ekilibrar leswaku le Inglaterra ya kongoma
0: Kumbe leswaku ha ntlango gamesa vata swivona ka kuyini vata famba laba belo va France ata kangela a sindza vata ndzako a ku yini kele a lula misa layana a ripeta tlhelweni a zama ku yini ku peta xihandla ka kampu layana vata fambisana layana ku na nchumu layana ku ni mabelo va ngiza layana ku vambirhi vanharhu va zama ku pfala va pfalele mpela mabelo va ngiza layana joka France a nga se endla nchumu layana a tlhetlhela ndzako layana a peta bola layana a ku yini kele layana i Mbappe a ku yini Mbappe a koka xibola ka Mbappe bola ni ndlula etlhelweni ka mabaliza ya vabeli va vanghiza kunene a ka na swin'wana leswi swi nga endlekaka lwena kusa epa a bola ni ndlula etlhelweni va luza vabeli va France a ta ku yini ke layana Mbappe zama ku tlakula ntlangu wa riyece swa mikarhata layana wa luza ku fika nomu lowu kasi nkarhi lowu nkarhi wa ku phuziwa mati bo Félix a mundialo wa lembe leli wa nyan'waka a ni xihlayahlaya leswaku hi nyimana katsongo hi phuza mati ka cold break a hi Mariam Gwabe loko a hi Mariam Gwabe a yo bela murarawa mpela lana ku ni ku nyima hi phuza mati
1: mela loko hi Mariam Gwabe ya to bela murarawa a tiza ya ganisa a musi wa 45 minutos kambe ya mundialo wa FIFA 2026 a ni ma novidade wonile a meditation break wonile a VAR na yena a intervira wonile a mama a minawu leyi nga huma ya malasamento 5 segundos ma ha ri posição ya bola guardei na yena non pode a chorar de bola kutani ma novidade lawa ma nga humelela ka FIFA ya FIFA, ya mundial ya FIFA 2026 kutani sisi niko na ni current break abi hydration break kutani lesu si suone kaka ka mundial of vinci o de vinci skambi a loko itwa mahungu a UEFA ndiko indikato tara ma amina we yokari baila lilinga o baila ka FIFA for example hydration break a UEFA ila nada lesha yani ni ka sona lesu kutani a FC ku fika ku yini kumbe a ka FIFA ku yini lokuta orja salama ifeti ayona kwa sababu a difference sisi wewe wa FIFA ambi mundial wa FIFA ka wa FIFA de juu mseji kama ni manovidade ani minao ya kwa ambana nyani ile inga hata hiyo tatu
0: kunene logo ichuka ni France lwe litalonza vota umkhandlo a ingako mintlangu ya kusungula nkwa hele atilemeleke lava a bela na vona kasi leya ugamwe embiri ngaku ya mbavela ungava ku humeleleni ka France lwe vo mchanya na mpumpuru vo mchanya swimurhani swintsuswi
1: nada akakulenga swimurhwana tatana mkhavela vengesetivorhandzeka vaabamosambiki imisurosikuvisamakotoaalesumelaka leswaku a ti ipa ta fundana loko angama wu famba leswaku France hi loyi a nga ha phixa hinkwavo desde the primera fase ate ya fase eliminary kambe loko a va tlhinganile ni xikakake xiya xa Spanya hi laha de facto a nga wa kona France kutani hi tshemba leswaku maekipa madefense hinkwavo mo mu fundha France ni kona laha ni ka xiunga nyamuntlha Inglaterra a swi vona swaku laha hi nga phixa France loko hi mafacilitini leswi kutani matirhisoreka mama ha Thomas Tuchel lawa ma switirhaka hi fredi kufomi hi nga wula leswaku a nghenisi Rashford a nghenisi Saka vabeli lava vambirhi hi vanhu lava va tirhisaka malaterage kambe va muntu rapido ka vabeli ya vona kutani leswi mahekaka masi kambe yena France a ma hi malterasonge ka onzinisele ya yena mdembe leyi a nga nghenanga kutani hi leswi vonekaka leswaku difaku France a zama ku disequilibrara kambe a nga swi koti ku humelela ku khoma England kutani a ku na swimurhwana leswi nga kona tatana mkhavela a football i siyense yo fundiwa naswona vadiversari va fundana tatana mkhavela
0: kunene le ka 26 minuto xi marito ma kumaka na Felix Paruke a ku yini ke layana ta zama ku humani bola layana ta ku yini ke vabeli layana va ta sindza veta bola vabeli va vanghize hi xihantla ngopfu swinene va ta zama ku huma va hlantswela layana ku na nchumu layana peta bola layana ka ndzendzelo ku luma swinene va ta bola layana a ku yini ke layana vabeli va vanghiza va hlahlisa bola va zama ku yini a ku kangela layana ku na nchumu a peta layana ku kwini a zama ku tshindzisa ku na nchumu layana bora litlhelo layana ka vanghiza Rabuin lana belum kisah lana belum sampol lana akan kela akan sampol lana sama sama kalau ku masih antara kopsen lana asal tan tahu ya ku be ada kongkong apa ben mata faham balai apa beli mana kalau angkat faham balai nak apa beli wa bangkis apa nasi antara apa beli bangkis ada faham balai nak Anderson Anderson sinza vata pola pambela kuma kaka konsa konsa pete la kaka konsa vata famsana na loana la na kasukute kilwa belo wa France man kilwa ngan pola la na e cherke al pete ka doe vata famba la chuka ngoza na famba belo France kasi vaza mikula mta pola la na kuve bola lindula etelwele kama baliza makomelo aka e mobele Anderson kasi bola la kona la ngata lumba babelo vanta wa França. Bata ku yini ke layana. Bata lula meta layana. Ali ngozi kulu kuma swinene laya nga famba laya ka vabeli va França. França lweyi hi lweyi ka a nghena ka nyamuhla nge xibebani. A nga na ntamu kulu kuma swinene. A ta lula meta bola layana. A kuyini ke vabeli va France va humaka ni bola layana mani ke lwa nga tama ni bola ka va France a to veka layana ka Konat Konat a ku ri ntwini a tisinta veta tlhelweni la kumeka ka Hernandez a ri ku ntwini va ta fambisana lona leya ka Olies oliyesa kuyini kasi ari tlherisela riyani zakwe imanikelo arikenaka kona atkunata kuri ntu yalveka lizakwe laya kumekaka mani kumekaka erinandexa kuri ntu yalisintsavaeta tlhelweni imanikelo angani bola layani ka mabele lava i augusto augusto kumbe augusto kumbe gusto mavito ya kona gusto apeta bola phambeli laya kumekaka ryan cherki ra kuri ntu yalisintsavaeta va ta fambisa zabyona layana ku famba mani ku famba duwe duwe ata peta bola joka vulava va ta famba kangela layana apeta xanta ngopfu swinene laya ku na munhu layana apeta layana va khavile evangiza va sindzisa vabele va faransa va nkoti ku nghena kasi eka roko helela layana ri na mani layana ri na doe doe doe doe ape bola layana ku famba ka mani ku famba ka mobele lweyi i oliesa a nga fikanga layana a sindzisa joka france a ta lulameta bola layana a peta bola xandla ngopfu swinene a ta koka xibalakata layana ku beliwa 29 minuti ka mintirho ya radio mozambique a kongoma layana a ta ku yini kele cuka kuza ra famba famba va france france a nga fikanga swa mi tsundzumela france ku rhangi va nghiza va teka bola layana va ta ku yini layana va ta kangela layana va tlhelela ndzhaku layana ku na mani va ri peta ndzhaku layana va ta ku yini ke baza va kululama va nghiza ene radio mozambique emisor provincial ya gaza loko ku lita mintlangu ku tiyisa miri tshama lulamele hina mintlangu ku tiyisa miri mi kuma kwala radio mozambique ni nhlikani hi ve kola hi tisa a ntlangu wa ferroviario xikan'we ni club de gaza kusukela a kampo ya maria mbwabi vanakulori van'wana va ri kona kusukela le a valdemar fernand van'wana va ri kona kusukela le a ntlangwini wa ka maputso va amosinyanombe va va li kokola na hina a hi ri kola hi tisa mitlangu leyi swoswi hi heleketa leyi telanaka ni france xikan'we ni inglaterra hina hi tiboyelile mpela ku ve hi tlakula xikwata lexi xa radio mozambique va ta famba laya vabele va ntlangu va inglaterra emanikelo va humaka ni bola lweyi khonsa khosa kumbe khonsa a peta bola layana lava kumekaka mani kumekaka spence va ta fambisana na lona layana zama ku kangela tlhela ka mark gay ya ku ri ntwi a ri sindza va ta tlhelweni laa ku kumekaka mani the clay rice va ta fambisana na drona layana a tlhelela ndzhaku va ta famba cuka vabele va vanghiza va ta sindza veta pambeni va ta kangela layana a ku na nchumu a ti tlhelisela ndzhaku cuka vabele va vanghiza hi xihantla ngopfu swinene a ta kangela layana munghiza laya va dluke hinkwaswo ku pasa vabele va vanghiza layana va tlhelela ndzhaku va ri sindza veta tlhelweni a peta layana a ta ku yini ke layana a ta huma layana emanikelwe mbele wa munghiza layana a lidokola a peta bola xihantla ngopfu swinene a ta famba layana ku famba mani ku famba saka kumbe saka kumbe saka hiswitivi okay saka ta ku yini a ta lontlelisa ndzhaku laya kumekaka ri na anderson anderson a ku ri ntu ya lisindza veta phambeni va ta famba layana hinkwako la ku live xitipu xa tirhisi rugar hi nga medalla de bronze a ta ku yini ke layana a ri sindza veta va ta famba joka va nghiza a ta ku le ntwini a peta xihantla ngopfu swinene a ta tsema laya xihantla ngopfu swinene kasi ku rhangi mani ku rhanga vabele va ntlawa wa kurhanga va france va tsema bola 31 minuti beliwaka 2 inglaterra 0 france swa mbavela france ka ntlangu lowu a ta ku yini ke layana vabele va nghiza va humaka ni bola va ta sindza veta layana a peta bola xihantla ngopfu swinene cuka va inglaterra layana a peta laya kumeka ka mani layana ka mbelo wa inglaterra a zama ku lulamisa layana mobele lweyi jed spence a nga zama ku huma layana a sindza veta ku rhanga va france layana kumeka mani desier doe a ku ri ntu ya ri peta tlherisela ndzhaku laya kumeka ka mani lacrosse a ri peta ka hernandez va ta fambisana layana vabele va ntlawa france va ntlula ndzhati wu nga yimasa kambo swoswi va kambekambo yi lumbaka mani lumbaka vanghiza va tsema vanghiza hi nkarhi wa ku enela a ta sindza veta layana a ta ku yini ke layana a ta sindza veta tlhelweni a hlantswa ku sungula a hlantswa vumbirhi cuka mugiza babola a phakata magna guarderedis wa france lweyi se a konyeteke mambirhi ka siku la nyamuntlha bon felix mpfumawulo wa mafikelo ya wena hi lowu fikaka u nga laka u nga fiki hi tindlela tinene ya tshemba swa ku xikhomamoya lexi u nga na xona ku ve u twa returni la hina hi lowu u nyikelaka rito limentasang. Tshemba swaku u ta swi lunghisa u nga li kale, kambe a hi navela ku cukisisa nyana katsongo a mabelele lawa ya Inglaterra ya ku jumela. Inglaterra hi lweyi a karhalaka, wa ha lava ku engetela handzu lowu.
1: Inglaterra vhela tatana mukhavele a lava ku engetela score hi winile mukhuluvanya wa Rashford loko a li karhi a ba mukhuluvanya, kambe hi vonile kuridelexi makmanyanye a li karhi a phakata bola lisuka a pikeni ari ya yena. Kutani hisimiwa leswaku England a zama ku dzumbela a xihugu kota a ganye dos bola xa zero, mas France loko a nga zami ku mamarimati ya Florida ari ya tshima swivange swi ki ti humela khwatsi vona bebe.
0: Bo i France lweyi a nga zama na yena ku vea jumela la yena, kambe swa mbavela bola la khona lumbaka mabelu va France. 34 minutos i beliwaka o liyesi a tlakusa woko la yena ngaku i ta va bola li nga ta va lumaku dokoliwa laya li dokoliwile mpela li petiwaka Mbappe, Mbappe a li petaka o liyesi la yena a zama ku hlantswa. France lweyi o belela nawu mpela a nga ha lavi nchumu. Va famba va ngiza va ku yini layana va sindza veta bola phambeni a ta ku yini ke a ta hlantswela cuka bola laya a ta famba cuka va ngiza a ta ku yini layana a ta sindza veta baliza mpela liyo pa a ku yini ke layana a petile layana kasi xi handla ngopfu swinene ku rhanga France a huma ni bola cuka va France va ta huma ni bola a ta ku yini ke layana ndlela ndza to ku yevasa kampu a peta layana xikarhi ka kampu a sindza veta cuka va France va ta famba laya va hlantswa ku sungula va hlantswa vumbirhi va ta ku yini ke layana a ta ku yini a zama ku kangela laya France a zama ku huma ni bola layana cuka France ni bola peta bola lexi handla ngopfu swinene layana a zama ku kangela layana a ku na nchumu a ta famba cuka France France France France a ku yini layana ka ndzendzelo kulumo swinene cuka leyi mani leyi a ta peta bola layana France wa hlwelisela nchumu a wu nga ku hileyi a ku la ku ni mihoni mpela va tekhnika lava va zamaka ku ve va lunghisa leti yelana ka ndzi ta tekhnika ku ve hi kuma Felix Paruki laha ku lavekaka kona hikusa a mutwa leswaku ri le trolamenta sawu layana cuka Inglaterra Inglaterra a ta ku yini a nga fikanga wa sindzisa a ta ku yini a ta endla golo va pfala laya vabelo va France va sindzisa vabelo va Inglaterra va ku yini laya va ba bola ko.

na munhu va huma vanghizi va xerisela borha ndzhaku a ta ku yini layela ta ku le ntwini a ku yini a kankela ndzhaku a ta famba layela bilo nghizi a va na xihatla layana loko va nga na xihatla hileswaku va humelela bela layana loko humelela swi mayisa xoswo a ta ku yini ke layana mughizi layana a peta bola la kumeka ka mani ku kumeka ka khonsa Kosar peta tle kumeka ka mani kumeka ka JJ Spence a ku ri ntwi a tlherisela laha kumeka ka the clone rice va hlahlela ndzhaku emanikele lweyi mark gay magar peta ka khosa ku yini a ku ri ntwi a sintsa veta va tlherisela ka mani ka anderson a ku yini a ku ri ntwi a ri peta tlhelweni laha kumeka ka gay a ku yini a peta laha kumeka ka khonsa ku yini a ya ka morgan roge va ta sindza veta ra tlheriselana bola layana ra kangeliwa a peta xa ntlakop swinene laha kumaka ka the clan rice a ku ri ntwini ku engeteliwa layana 4 minutes ku beliwa 45 kutanawu ka tona ku ta engeteliwa mune wa tona a ku yini layana ku famba JJ Spence va mukhavile JJ Spence a ku buga a barhama swi vula leswaku ntlangu ku ta va ku londziwa xikatisi laha yena xi endliweke ehenhleni ka JJ Spence a ta ku yini ke layana a ta huma ni bola layana emanikeliwa nga ni bola mbel loyi a ntlawa wa Inglaterra JJ Spence a ku ri ntwiya a ri peta ka mani a ri peta layana ku kumeka ka mubele gehi a ku ri ntwiya va famba chuka vangi

0: Ndipongese akufambeni ka segunda parte Osman Dembele atangena kachikwata lechi kasisa zvikota kuhavhuna vaina kulori vakwe akutsika ka Dembele Dinye na yena atangena kasisa zvikota kuvhuna vaina kulori vakwe hlawu France hello yakalako anga zvihumeleli tindlela tilavikileko kasi Mark Manya hello anga chelelwa zvigolo zva muni aka mapikizana aka hlakani low zvigolo zvimbiri zva Boka yo Saka chigolo cha unharu ni chigolo cha kumbitisela ka zvona zvigolo lezvi Mark Manya hello yi anga ringene kumaha zva kuhundza lezvi anga zvimaha kasi Anderson hello yakala ku anga sichelelwa zvigolo hika tlhelo ga tlawa wa Inglaterra hita ramba Nikolau. Nikolau hakuramba
1: kunene Drasio ni mwikiseto kutandzeka ai alave tila tindlela ta kuve hi tirhisani tinhlari ta hina kuveni hi vona mahele lawa hi nga kumaka marito ya Felix Paruke kambe tinhlari ti karhi ti tirha ya tshemba leswaku hi ta va hi kumana na Felix Paruke ku nga le khale. France hi loyi a nghenaka wa luza bo hi nga vula leswaku i ntlangu wa ku wa na mpfumawulo Dembele wa nghena segunda parti lweyi nakona hi ta cukisisa masubstitutions lama endliweke a nga na mpfumawulo a nga na matimba France lweyi wa huma duwe Konate Hernandez ku nga na Dembele ku nga na nakona Barcola hi tlhelela France leswo bo France a ndzi lowa hi ku mu tsakisa mani nakona na tshema u nga ku a wu mu kwatisi
0: hi zvona a handzulaya wu mu tsakisi wa wona hi ku hlamula leswi hi nga byi vula hi na kulori Nikolau cuka ku a phambeni vabele a va nga tikombisi hi tindlela tinene a ndzhaku nakona kota hi nga wula bya ku a vabeli va ndzhaku a va nga vhali khwatse ku xikombiso xa leswo a byi wunile na yena Didier Deschamps hileswaku a nghenisile Upamecano kasi swa swi kota ku havhuneta ku vhala lahayani centro ka defense
1: kunene ku ta sungula xiyenge xa umbirhi lanake hi nga ta va hi cukisisa a ntlangu lowu la ku belaka Inglaterra 4 France 0 bon hi nga ku Felix Paruk se a kona Felix France a cincile nyana hi nga ku a la ku cinca handzu lowu bon Felix Paruke mafikele ya wena hi lama tsondzomaka ngopfu swinene bo hi ta tirhisana na Manuel Antonio ya tshemba leswaku mintirho leyi yi ta va yi landziwa hi la ku lavekaka kona nkarhi lowu ku beliwa 45 minutos 4 Inglaterra 0 France kunene va ta famba lava vabeli va ntlawa wa France va zama ku huma ni bola layana a ta ku yini ke layana mbeli wa France a zama ku huma ni bola kasi a ku i Dembele lwa nga zama ku huma ni bola bo vazama ku huma lava peli va ntlawa wa Inglaterra va ta ku yini laya va ta pfipfirita laya a ku na nchumu a zama ku yini a ku kangela layana a ku yini layana a peta bola layana mpeli wa France a zama ku hlamisa ku sungula layana a peta ku sungula layana ku tshama vapeli va ntlawa wa Inglaterra a kangela layana a peta xandla ngopfu swinene layana 46 minutos 4 Inglaterra 0 France a sindza veta pambeni cuka Inglaterra a ta ku yini a ta famba bela mahlelo na yena ya xipapa a ku yini a ku ri ntwini a huma layana exandla ngopfu swinene a peta bola layana ku na nchumu layana a Inglaterra lwi ke angala kanga na majuvani a nga na pressão hikusa wa humelela mahlweni ka ntlawa wa France munhu wa mabola ya ku kala ya ngulu va huma lava pele va ntlawa wa France va sintisa layani Hernandez a peta bola xeta ku no a ku yini ke layana va tsemile vapele va ntlawa wa Inglaterra Inglaterra ku yini a ku le ntswe a peta bola xeta ngopfu swinene va ta sintisa layana a ku yini a kanga ku sungula a ta famba layana a ku yini ke layana a peta bola layana cuka cuka France go go go go go go go

0: Μα σου πει του σαν λαό αμέντε και. Εγκακουμπέλα. Ελάουα. Εγκακου ελάουα. Μα έντα κακουβένι, Φράνσα Λουέ Απούκα. Bon, a été comme Félix a connu moyenne. Bon, à tout le bon, à technique et carité, à couvene. Félix, Angela Stikine. Félix, Parouke. Bon, à ma tamelle, à ma pomelle.
1: Hi byona u lautise le na ku lori loko u cukisa ma substitute swa wona leswaku a Inglaterra ka tikhata a nga zama ku kwela David Upamecano loyi a nga yena a nga nghena kala a nga kala va vanharhu va nga nghena a segunda part leyi hi yena a nga kuma bola ma recuperação laha a nga nyika Olize wa swi tiva ngopfu leswaku nyiketa bola wa swi tiva ngopfu leswaku ma hama assistencia hi yena a nga chela tlhelweni ka xibaba a chela hi lamakarhi yi ya kumeka tlhelweni ka xibaba laha nga hi kona Kylian Mbappé a ka undhawu ligiyana nga toloveli ku tsetselela Nikolao
0: u vulo tiyisile Inglaterra ngaku wa wana nghosi laha yena bola laha yena va tsemile laha yena 49 minuti peluaka Inglaterra 4 France 1
1: atitile ku kampheni xa ku Kylian Mbappé wa khela ka luta ya yena ya ku lwela Bota d'Oro na ku tivekaku leswaku manziku Lionel Messi a nga ha tshuka a chela xigolo a ka jogo leyi va tubela ni France ya final
0: kunene cuka France abi bola laya na ka se a tlhamukelile eka rokanela Kylian Mbappé ku vula ka drasi lowu a tlhelaka kaya nyimpi ya yena kuve a lwela Bota d'Oro le ka meya noite na 13 segundos 4 Inglaterra 1 France va huma lava bele va ntlawa wa Inglaterra a va bola mpfumawulo layana a ku ri ntwe Inglaterra a nghene na yi yisa kambe swo se wa swi vona leswaku France hi loyi ka a nghenaka cuka France a ta famba ni bola layana va tsema vapela va ntlawa Inglaterra layana va swi tisa va bola ntlwela tlhelweni xipalakatsi va bola layana ntlwela xipalakatsi bon a tintlharhu ta hina ta tekhnika ti gwana swaku ku na Félix Parouque a yi tivi Manuel Antonio a kona Félix Parouque
2: alo titula mkhavele a yi ti kumbe drasi vapindela ma yi twa nosivolazeka sabeki maputukaza nyumbani
0: mafika
2: inkomu swinene vhela ahiwa hi mahari play ya bola la ya gol la la mbeke ku fomi ndhawu leswaku swaku France a loko swika xixiwa laha a ta luza a bronze kambe na mbeke loko a nga pit magolo a ta luza a Bota d'Oro kambe hi vona swaku France a zama kuma hinkwaswo leswaku a rivhira hambi ku impatarisa a jogo leyi a nghene matimba ngopfu swinene hikwalaho tenike mbeke na yena a sengile kumpeta a golo kasi leswaku a ta zama ku lwana lelenibes ni vona aprasitasan ya mabolo hi mivonile leswaku mbeke hi yena se ya kumataka ka xikwata a ri karhi a landziwa hi mbeli lelenibes a ni wot bolo mbeke ya lino kutani sigona parti loyi a tshumisaka swakuta yini mabolo hambi hi tlhelo la France hambi hi tlhelo la England tatela mkhavela
0: kunene 52 minuti beluaka va huma lava bele imarkelwanga bola layena vabele va ntlawa wa Inglaterra layena xi antoko swinene layena va sindzaveta layena va tlhelela ndzhaku layena va ka makeupu yi lumba ka France layena ta peta bolabola layena va na xihantla va kangela layena ta peta ntsindzeleni layena Inglaterra a zama ku jumela layena a ta juma mpela a ta koka xibalakatsa layena va pfaleli vabele va France hi nkarhi wa ku enela a ta ku yini ke layena a peta bola laya xihantla ngopfu swinene a hlantswa ku sungula a peta laya kumeka ka mani kumeka ka mbele ya chukisisa kahle kusa matshamele lawa ma kanganyiseke lana kuvula gusto apeta bola senta ko sene chuka France ta apeta bola ka Dembélé chuka Dembélé akuyini Dembélé asa mo kongela la atlanga masta la apeti bola la nga da mon la kumsa kora ngiba belwa Inglaterra batsema bola ka roka nela chuka Inglaterra elwa uma ka chuka Inglaterra imbelwe Spence Spence aba bola ndwe tselwene
1: umone he is
0: bona
1: aku va mtsombolele makimanya va muona zwaku aranza ku huma ngovu laha yana azama ku mbaxa pewu hi kuona ku a humile ngovu akabalisa soka zomanga
0: kunene va huma lava bele manikelwa nga pola lena pelwa ntla wa France ata ku inke layana apeta pola senta ku chuka France France wa famba lena ata ku kaxbalaka tsakolo kolo ko

0: Uma hora na 42 minutos, emitido a Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane. E da Ramba, Rostino Botela, cover a Nika, Litiranaka, Nita, Majele Manene. E Mnabela, Wing City, Dunene.
1: Majela Manene.
2: Nongoloko wa Radio Mosambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela Manene.
3: Kwa Radio Mosambiki akulasani kukozela kano kunoko lo ungo vutomi ni Majela Manene nyamutlha itava ibula ni Rosa Mavimbelo lweyi i musweki lweyi ataku na tirhisana ni vanhu risiku rin'wana ni rin'wanyana ku va kumekaka bazara ku karhi ku ri mudoperini ka ncenca hi lweke mpela a nga ta va a hi nyika xihundla xa leswi a swekisaka swona mayelana ku va a ta va a amukela vanhu ku hinkwavo, nga va lweyi a taku na ani mavabyi ya tisawa, nga va lweyi a taku na ani mavabyi ya ku tala chukela diabet ni man'wanyani ke mayelana ni ku va ma lavetela leswaku va ma ve ni a vubaso lebyinene tivaka kona leswaku va i vanyingi va sukaku siku rin'wana rin'wanyana va kongoma le mintirhweni va lava ku va va ta fehlula loko ku fika nkarhi lowu wa dina, kambe ke yena matikhomelo ya yena hi wahi ya kona hi ta va hi mulosa alosela ni ku u nga vula leswaku va matirhela hi wahi lawu taku na wu ri na wona ni ku xihundla hi xihi lexi u nga na xona.
4: Na swi eka rihanyo patana na vona vo vula swona hina hi ni mavabya so ku na ta va a example munhu wa diabet ku tengi ni ma xitshakatu no xa bexi se na swi fanele ni tirhisa ku yini vanhu lava na mbe fangu na mbodi ati tenga fangu ya ku ni xweka hi mati so ni chela nyara swa xifumo entao ni pfuniwe hi wo pfunisana mina vabuku no yi fasi ku xo swona lweyi aka matshamelo munhu no u vona swona situation na heleri se tirhisa swosweswo
3: kambe nchumu lowu nga hi vula wu lunghisela loko va ku byela leswaku hi laha michumu ya ku mahisa ku yina kumbe siku rin'wana ni rin'wanyana u twa nawu wu swi nyimele leswaku va nga humelela
4: aleswo vambeni vo ni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo xa lava vo tala se na va tiva ku ni khale ni tirha na vo hi malembe endhawu na swi tiva swona tinga xi ma hisa ku yini vara va ta kuma vaga u fana ni vangana
3: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni a problema la tesawu kula ka munyu kumbe va ni problema la diabet kumbe ni swin'wana
4: ni tirha na voka hinkwavo va diabet ni lava va nga ni problema la tesawu la vona loko u sweka na mpoti tata munyu na mpoti ku chelela matimperu ka swakudya endhawu ni tirhisana na voka hinkwavo.

0: anga fendlana
1: enaka loko hi vulavula lana melano ni mavabyi yo karhi kuna lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbila wena yi tshoveke ku va mu vona swa ku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswa ku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana mai wena u ni cuvuka swake swi ku endlekela
0: swa ni endlekela ku ni tirhe vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a le ka situasanilena ma nga wu gwelanga hikuva wu gwela wena tingukholo ngoe a nge munhu a nge tshukatsakise hi ku hema
1: mo va mi pfuna na mavonelo
0: e mi pfunana hi mavonelo
1: kambe vona va yamukela
0: va yamukela
1: mayelano ni ntirho wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyana wa lunghisela a vuya a tata munyu swi nga va kahle leswi
0: a swi kahle munhu nampoto hi kateka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va na pena loko nchumu xi nga na munyu a munhu a engetela hi yexe a nga le ku tata ku hi tirhisana ni vavanyingi kumbenyana o va ni tirhisa va nga leswa munhu se ya kumana na wo chela munyu nyingi a swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala
1: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhenini lawa a nyikiweke xipiritani wena wo hoxeka u ma yisa kwini
0: i makazi ya raro ku makelende mi mo fona va vona lunghisa nchumu xo yata andtown loko u tshaa ku humelela lava lunghiso tadala example nambe tolo ku humelele munhu a nga ni diabete andtown a ni ma xithakati no mi cela xithakati ni mpfunga a kumekana a tigela a ti fambelana and a ti tinge ni tshama ni xithakatinyana dulari swi na loko munhu a tshaka humelela enkwani leswi a swi lavaka a swi koho kwe waka xithakati ni mi cela xithakati mi xi pulava munhu a nga ku wela
1: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela vu leswaku va wa khoma kwatsi a ti va kona leswaku wa famba ya sweka lomu amichadweni nakona lomuya wu endlisa swoleswo
0: ni yingisa swo sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vontlhanu na gwera hi sweka swa ku gapara vanhu vavanyingi and aw tingi hi ni mamahela muchumu matimbiru ka nkama wo susa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and aw na vula swona tingi evitaro a matimbiru ni swo hi tata mafurha ka xikhava a swi laveki para lava vangwana
1: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena a maendlela la bazari wa lama
0: mi ni rhandza munhu ni kaka mina swaka swa ku ni chela munhwini wuntlha andtown a yi ya difference bumiya ni vaku mi va tata makilenti lawa ma vakwaka
1: kambe loko a wu navela ku va u nga siya jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
0: hi mavonela mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu andtown a ni navela ku hi mavonela mina a ni navela ku a tlilenti loko hi sweka hi nga cheli munyu nyingi tlilenti le engetela lona ha loxa a nga la ku hina hi tata munhu ka swoko ka panela rizo ke hinkwenu la munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumuhaka a nga ku munhu a tshuvula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
1: a matimberu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
0: a matimberu ka swakudya ku ri lava va vadyi matimberu andtown a temperu lalikulu lele betemenji mina ni tirhisaka i nyala ni xinyalani a leswi i temperu wa kula titemperu ke hinkwato loko u swi tiva ku swi tirhisa andtown a swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyalani nyana hi nga tirhisi matimberu ya lamambenyana wey ku ni matimberu ya ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
1: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassageri nga vulavula va fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi le mi byelaka swona
0: mina a ni navela ku a vapassageri ni lava motori vapassageri lava tshava va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava kumayelana ni vutomi leyi munhu a nga na loko hi koti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tlela munyu va tla mafurha ndhawu leswi se swa peristukara a vutomi na vona.